0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Okay, labing apat na minutes time. Mga kawagin up to 8 o'clock. Min pag-aaga. And ako tabi ni Ian sa inong kangawan. Dalugdug Jason. At inatapin third round kasi ito yung programa. Okay, Southwest Monsoon affecting Luzon and Visayas. And Metro Manila, the rest of the Luzon, Aklan, and Antique. Ayan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Brought to you by Southwest Monsoon. Oi, good morning, tabi kay Charlemagne Llanera Apache. Ayan, good morning, tabi kay Charlemagne Llanera Apache. Alright. Good morning, tabi padi. Pero initabi si Charlemagne, nagpapataririk man yung minsan yung mga kansyon sa ere, no? Kumusta na tabi kita, sir? Charlemagne, ayan. Nagdaw ka bang palan sa kuya, Irakma? Si Cha Ophelia, labo-labo na naman tabian na pagbayo tabi kan sa iya mga piglutong mga masramo na ibos. May ibos, may ano pa nga nito? Maibos may malalain. Malalain baga tabi ang pita nun ni Pawan itabi sa Brito family sa barangay Kirangay Kamalig, especially kay Papa Odal at Mama Jing. Alright. Sige ah. Tama na ko na tabi ang tiwa-tiwa ko ta. May hanap buhay pa.
1: Tama na ang tabil.
0: Bata si anini may running clock tabi si Ricky De Niro. Spigitaran mo na. Ang tiwa-tiwa mo naman niya, 7 minutos na. Hindi pa nga nag 2 minuto.
1: Tama na ang tabil.
0: Tama na ang tabil. 16 minutes after 8 o'clock.
2: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
3: Try fee. Sumisipi kita. Tapos sa palengke. Tapos, aray ko.
4: Nagbalik ang kulog.
5: Ay sus.
4: Baghat iyan.
5: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
4: At ilawas.
5: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog.
4: Ang diskarte ko.
5: Asin ngunyan.
4: Diskarte mo naman, ma'am.
6: Banat sa apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: Hi, I'm Isa. Gusto ko. Okay ka.
11: Okay, FM. Hello mga mamshies and daddies. Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko, diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
12: Alay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B-vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.

Palakpakan na tayo mga tungag. Yan tabi sa mga amigo. Ori na ka mo. Yan tabi sa dua kong amigo na nag-guru-gitara tabi. Pinagkasabi-sabi ko, guru-gitara kami dyan tabi sa puro kang puro. Dyan tabi sa may parting lamba. Nag-guru-gitara kami sa kandag. Yan kaya iba ko pinagamit. Si Russell Hitchcock and Graham Russell. Grabe. Ambugon sinyo. Oy! Manay sila pa sa mga kasama po naman dyan sa sayang sangkayan. Si Ate Arj Samar, ayan, on the way to Legazpi City. Good morning po, Ma'am Ards Samar. And also, good morning, Tabi Dalugdug Jason. Hari kay Elaine, good morning. And good morning pa, shout out, Tabi. Kay Fidel, Delia, Dindo, Dave, Delphin, Darwin, kan Banua Family, San Isidro, Isto Domingo, Albay. 97.1 OKFM. And this time from Miley Cyrus, Younger You. Korobita Ben Hangali, Jason, all the way to 10 o'clock. Mamaya with Babakli.

0: 0917-516-5396 or 0939-923-1322. Stay at A&A.
1: Hi, sir. Good morning.
2: Good morning, pa.
1: Anong pangalan mo?
2: Pedro Antonio.
1: Sir, dati ang mata mo, malabo ba yan?
2: Dati malabo po yun. Pag malayo, nakikita ko pang malabit pala.
1: Oh, nagpapa-ice pa ka, di ba?
2: Opo, ha?
1: Nagpapataka.
2: Oo, oh, araw-araw.
1: Ngayon, after 2 months na pagpatak mo, kumusta na yung mata mo?
2: Okay na po. Maganda na po yung mata ko.
1: Malinaw na?
2: Oo, oh, malinaw na po.
1: Yung sa malayong nakikita mong parang floaters, andyan pa ba? Wala na?
2: Wala na po.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
0: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Every gising is a blessing. Kaya gawin kami habit every morning.
7: Okay, FM!
6: Okay, Morning Express!

0: Central Pen, ramen ko Tahoe Road.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Hi! Ako po si Jose Casey. Gusto ko!

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka.
2: On OKFM, it's Josa Casey.
3: This song is brought to you by
4: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: Morning nyo, mas kaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharuta! Tara na at maki-joy ride on OKFM. It's Casey!
1: Yes, maganda Balang Double Dia!
2: Balang Dog and Diyos sa Casey, kung yung tabi na maurana Wednesday.
1: Uy, grabe! Bagrot, biglang-bigla naman yung ulan na yun. Para saan ba nang galing yan?
2: Siyempre sa ulan.
1: Diba? Saan ba nang galing yung hugot na yan ang aga-aga, lakas ng ulan. Kaninang umaga, actually, siguro mga 7 o'clock. May ano pa yung may araw pa. Tapos biglang padilim na ng padilim. Hanggang ngayon, ayan na, diba? Kasi dilim na ng kilikili ng kapitbahay
2: mo. Wala namang sama ng panahon.
1: Wala ba? Naman. Oo, ano lang yan? MM lang talaga. So sa lahat po ng mga lalabas na kandi ka ng mga bahay, may mga lakad kayo, nako, take a lot of ingat.
2: Yes,
1: at syempre magdala kayo ng payong kasi tinan

0: natin sundot-sundot at tira mga pasahero, good morning!
1: And siyempre sa mga nanay na siguro basang-basa sa ginagawa sa bahay dahil umuulan ngayon.
0: Alam ko kung bakit basa si nanay.
1: Basang-basa sa ulan.
0: Kala ko kung bakit basa si nanay. Ang
1: walang masisiluman.
0: Oo, ang aga-aga nanay, basang-basa ka na. Ano bang pinagkagawa mo sa bahay? Ate Casey, may tadapang igado. Wala. Walang igado. Meron minudong malunsi.
1: Ano ay, dako. So, masarap mo na dinarang.
0: Dinarang, oh. Diba? Yung ano, yung liyempo. Pork liyempo and chicken liyempo. Yeah. May karubay tabing hotdog. Akalaan mo sa fish na may hotdog. May pa-hotdog tayo kahapon.
1: At may pa-pre-RC pa.
0: Oy naman. Wala naman. Ano din naman yung fiesta? Lunch-lunch lang yun. Ay, text kayo sa amin 0931-106-7672. Na-miss ko kayo ng bongga dahil paan dalawang araw. Dalawang araw akong wali.
1: Duwang araw may duwang dango, may duwang kuspa. Buda diba? May weekend.
0: Oo, kasi ano nga, wala nga, nandun kami sa gitna, diba? Dahil fiesta, di ako, di kayo makalabas. So, kahapon
1: nasa, kang disperasa talaga, nasa red line tabi sa Tanapurenda. Nalaumsin na kang red line.
0: Wala na tabing tada, kasubangingani, wala na kaming isira.
1: Dinas magang.
0: Wala, kasubangingani, deng, tada, kasubangingani na kaming isira.
1: Kung sabi yung kaan, na masalam sa pagkakanta, naubos.
0: Naubos.
1: Nahublas.
0: Nahublas. Sige, salamat po kayo. Kami bahala sa mga ganyan dahil gusto ko.
1: Okay ka.

0: Isang Diyosa, Diyosa Casey, gusto ko, okay ka.
1: Okay, FM! Gusto ko, okay ka.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako, sabi ng doktor. Parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry

0: 101.1 ng KFM. Gusto ko, okay ka. That's KZ Tandingan. Till my heart aches and...
1: Mm-hmm. Grabe yung tabi na...
0: Hindi pa. Hindi pa masyado. Ayan. Oras natin, 45 minutes. Makalipas ang nag-iisip tabi kung ano tabi ang iluluto. Kung ano tabing panumango niyang tabing.
1: So, tada.
0: Wala na nga. Oo. Yung may mga tadago. Pero yung mga walang tira. Ngangi. Hindi, masarap mag, ano, masarap magulay mag-isda after the fiesta. Para naman matanggal yung mga kaumayan sa buhay. Diba?
2: Ako, so, adobo sa asin yung mga natada dyan, masramo na.
0: Yes. Tapos yung mga mantika ng ano.
2: So, mantika kang ulig na dinagtabi sa Cuatro Cantos.
0: Naman, diba? O, pwede yan, masarap pa sa sinangagbing. Aloka. Kaya lang, ano, ingat-ingat. Yes.
2: Sa Cuatro Cantos, ali?
0: Correct. Grabe. Pero ingat-ingat na tayo ngayon, diba? Tinan mo naman, dami na hospital, babe. Tulad na lang nung, ano, si Nirvana ng Warren na hospital.
2: Oo, na hospital. Ang pag-serve kiwala, nakaka-hospital.
0: Nakaka-hospital pala yun. Hindi dapat kasi, ano, may panukala nga na pag halimbawa mga ganyan, dapat hindi sa private hospital. Mm-hmm. Dapat sa public. Diba? Mm-hmm. Since pinangangalanda ka nila, diba, maganda na ang ating, ano, maganda na ang ating healthcare.
2: Tapos may pugon.
0: Dapat dun sila, ha?
2: May pugon.
0: Anong pugon? Kaloka ka, bakit lalagyan mo ng pugon? Ano may, ano ba gusto mo? Half cook? Medium rare. Hay kaloka. 'Di ba? Nakakaloka, dami na hospital. Ba't kaya ganoon? Parang nagiging teleserye na 'yan. Parang 'yan ang pang uso kapag nahasilbihan ng warrant of arrest sa pupunta sa ospital.
2: Facebook ko ito. Paano daw ito na adek? Halimbawa, talaga na 'yung kinamatay. Eh, nakapiyong kasi na pirmi na adek man.
0: Pirmi hindi, ka, may ano kasi, meron siyang scientific explanation. Mm-hmm. Na ano ba yung pinapanood ko kanina. Yeah. Kasi daw kapag ganyan, na-stress daw ang tao. So kung ano-ano sakit, lumalabas kasi na-stress. Pero nung ginagasta, walang ka-stress. Ay nako, oy, patingin natin ay happy birthday si Sir Noel Abrita ng yung sa tabako. The House of Love.
2: Ayo.
0: Si ano yun? Nakalimutan ko. Ano ba
2: ko yun? Bukong nakataba ko. Naling hawang ko.
0: Kaloka ka. Oh, ayun. Basta ano.
2: Happy birthday, Tabi. Mr. ano?
0: Mr. Si ano, si Sir Noel Brita.
2: Brita.
0: Ayan, Sir Noel, yeah. Brita ng...
2: Casa Ver Amore.
0: Casa Ver Amore. Ayan, The House of Love. Ayan, hello po. Happy birthday, Sir Noel. And kay ano lang, kay Miss Janelle Ribaya, nag-celebrate ng kanyang kumpleanya today. Mm-hmm. Happy birthday. And sa gamusta na tabing my birthday, kahapon birthday ng tita ko, si Tita Remy. And birthday din ni Father Franco Sigara, pati si Nongkod's birthday din. Pati si ano birthday din, diba si Eric Baldo? Kahapon.
2: Eric Baldo.
0: Yes, birthday din. Sige, birthday.
2: Happy birthday, Eric Baldo. Kaso yes. Ako, yung managanda ilin ko.
0: Diba, birthday. Uh-oh. Ayan, sige. Pait-pait sila tabi. Oras, it's 12 minutes before sumapit ang 12.
2: Gusto ko. Okay ka.

0: lumambot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: Alay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB deal. Mag Farex B araw-araw.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang BB deal. Mag Farex B araw-araw.

Yes, Katrina Villarde, lasan mong halik. Naksaman. Kung ganyan ang halik, yugon mo yan. Matigbaka kan pagka. Nakakatigbox ang halik na yan. Ano? Makaloka, man. Ay, ano kayang klaseng halik yan? Halik yan, nakakatigbak. Eto, hello kay Nick Anyanuevo. I am watching daw sa Purok 5, Arimbay, Legazpi City.

Ala ko. Oo, dyan sa Mega, sa Metro Manila. And grabe tabi ang bagrat duman. Grabe tabi ang baha. Nakakaloka. Buti na lang dito sa atin, ganito-ganito lang, no? Doon sa kanila, grabe, grabe talaga, B. Dahil kay Habagat, grabe talaga yun si Habagat. Di na tabi umulmong sana si Habagat. Siguro tabi, pirming i-Habagat man. Ay, baka play naman po dyan si Casey. Ano to, nang Before I Let You Go. Ayan, gusto ko, okay ka? Okay ako. Mag-question na, okay ka? Oh, gusto ko, okay ka? Sige, Before I Let You Go. Mga paimo-imo tabi ang ano ha. Ang mga tig-request kan mga listeners tangon yan ha. Sa bagay-bagay po yan sa maulang panahon. Habang tabi ka mo nag-iisip ko, mag-group-group tabi kisabaw later this this lunch, ano. Ate Dimpos, may group-group ang tabi kita dyan. Pero daing may pasabaw tabi ngunya na pagkaaga ha. Keri lang. Sige, dire-direcho po ang ating pag-joyride habang kayo ay busy sa inyong mga ginagawa kung nasan man kayo. Dahil gusto ko, okay ka.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Baby Big Catering Services! Affordable elegance trusted for years.
3: AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
2: AVP Catering Services.
3: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Nicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legaspi City. Follow us on Facebook.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Yeah!

0: upbeat. Morning nyo, mas gaganda kasama ang nag-iisang Diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-join right on OKFM. It's Casey!
1: 97.1 OKFM, gusto ko. Okay ka. On is that then? 14 minutes. Makalipas po ang naghatod tabi, kipasahero, na alas 11 in pagka-odto. Ayan, ako kaway-kaway po sa lahat ng mga drivers na nakatutok po sa atin. Mag-jeep man yan, bus, van, grab, ano ba ba, joyride. Ayan, hello po sa inyo. Maganda-maganda-magandang tanghali. At syempre sa mga kagigising pa lang, lalo na yung mga napalabad kagabi sa Video Okay at sa Inuman. Yung mga nakifiesta po dyan sa Daraga, kagigising pa lang. Ayan, sige, fight-fight na tabi ka mo. Ano lamang tabi? Ayun pa lamang tabing tadang morkon. O kaya may tada pa tabing tahada. Suiga do tabi, suminudo, sabi kong malunsi ang minudo. May tira pa ba? Ha? Kamusta naman kayo, ha? Kamusta po yung mga hindi... Huwag dito, spaghetti da Diyosa. Ewan ko sa inyo. Ano yung birthday? Pero sige lang. O, wala namang bawal sa handa, di ba? Kami nga hotdog. Bakit ba? Hello! Good noon, Tambalang Double D. Pa-shoutout po here sa King Store. Aba, ang King Store, lagi talaga ito nagpapacheck ng attendance. Every day, every DJ talagang present. Itong si Eden Daria ng King Store. Sabi niya, always po kami naka-tune in. Please play the song Back to Me. Sige, try natin ma-play ha. Pero kasi mga na tayo, mga bago-bago na tayong kansyon, baby girl. Pero sige lang. Ayan. Patuloy po ang ating pag-joyride. Ganyan tabing marulumlum ang satuyang weather. Ganoon tabi nakikisumaro sa mga ano, sa mga nangyayari sa ating syudad. Chalice. Ang daming mga, ang daming hana.

0: nasa hugba ang kamoting kahoy sa dinuguan. Ano yan? Ano? Ginatan? Ginawang ginatan yung ano? Yung dinuguan. Alam ko sinasahog na sa dinuguan, saba, di ba? Yung hilaw. Yung saba na hindi pa, yung hilaw nga na galing sa ano, natumbang saging. So may lechon dyan, kasuhapon, di buho na tabing lechong paksiyo. Naks! Yan naman talaga ang mindset eh. No? Mindset tayo, Phil Balila. Linsa. O, pwede linsa. Sinasahog din ang linsa sa dinuguan. O, talaga, ang dinuguan talaga, ginagawa nyo talagang ano, B? Ginagawa nyong, ano, ginatan. Ba't ganon? Ate Casey, ano ka? Minsan nga ni ang dinuguan, igwang macaroni. Ginawa nyo namang sopas. Kayo ha, wala nung ginagawa nyo sa dinuguan. Ginagawa nyo ginatan, ginagawa nyo sopas. Yung good mo, Anso, dinuguan da, may macaroni. Ano la, anong lasa? Lasa ng spaghetti. O eto, langka pa daw. Oy, kayo masyado kayo ha. Masyado nyong, tawag dito, masyado nyong, masyado nyong inaano ang dinuguan. Kung ano-anong pinasahog nyo, anong mga nilalagay nyo. Ate Casey, linsa, kalabasa pwedeng ilagay. Eto pa. Ate Casey, pwede tabi ilaag dyan, sugoma. Ang goma. Ano ba yung kayo? Eto pa. Ate Casey, masira man tabi ang tapayas sa dinuguan. Anong tapayas, yung hinog o yung hilaw?
1: Yahoo!
0: Hindi ko na-imagine yung mga ano, yung mga nilalagay yung kamsur style. Langka? Ano, langkang hinog? Langkang hilaw sa dinuguan? Samahan nyo na ng patola, lubi-lubi, ano pa ba? Ano tawag? Saging na saba, kalabasa. Yun nga, mother, di ba? Parang yun, medyo avocado. Ginawa ng fruit salad yung dinuguan. Ay, ewan ko sa inyo kung ano-ano naiisip nyo sa dinuguan, ah. Pag dinuguan talaga, parang everything is possible. Kung ano ang available na sahog, ano nyo lang dyan. Isahog nyo na lang. Total, hindi naman magre-reklamo yan. Ate Casey, sa mo, Ate Casey, ang masiram na sahog sa dinuguan, kalabasa. Naalala ko na naman yung kwento ng nanay ko, B. Siyempre, di ba sa Bulacan, sa Maynila, di ba? Hindi naman ang dinuguan doon, dinuguan lang, dinuguan ang Tagalog. Eh, yung nanay ko, di ba, nakapangasawa ng taga-Bicol. B, chismis, talk of the town. Ang dinuguan ngayon doon sa kasal ni ganito, bakit may kalabasa parang anek? Hay nako, ewan ko sa inyo. Pero eto na ngayon lang ako nakarinig ng dinuguan na merong ano, na merong avocado. Ewan ko kung anong trip nito. Nagluto yan, nagpunta sila sa Maynila, pinagtawanan. Hindi kasi nila alam yun. Sige, ewan ko sa inyo. Bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin sa dinuguan. Basta masarap ang dinuguan, lalo na kung libre, diba? Sige, dire-diretso po ang ating pag-enjoy ride dahil gusto ko, okay ka.

0: 1.1. Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka!
1: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry!
2: Ako po si Anna, taga Mandawi. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
1: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
3: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukasin dapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puhan mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
4: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
5: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's complete bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

0: sweatshirt,
1: free gasoline,
0: free first LTO registration,
1: free TPL insurance,
0: plus
1: easy installment plans with affordable monthly payments.
0: So what are you waiting for?
1: Visit DoExam Incorporated Daraga, Sitio Pag-asa, Barangay San Roque, Daraga Albay today.
0: And ride home your dream motorcycle.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo? Pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located along Porok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas nabasihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
7: Hello mga mamshies and daddies! Para sa Baby Ko Diapers Tape. Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
8: Mga nakalusugan, sino po sila?
9: Pwede na rin po.
8: Nagkasampo kayo?
9: Anawan o kampo po.
8: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
9: Opo, matagal na po.
8: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
9: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
8: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
9: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po.
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

sa mga bidance mo. Boy, maraming salamat po sa mga naki-chika sa akin today. Abangan niyo po ito ako tomorrow. Susunod, sugar, azúcar, para po and sweet lunch break hanggang sweet afternoon. Sa aga naman tabian, Arabrakan. Bye-bye na, lagi yung talandaan. God loves you. Bye. All is

0: solid ang tugtugan pag Okay FM ang pinakikinggan. Okay
1: FM Joyride. This song is brought to you by
2: Neosep C+ Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Stay active, stay confident with Frida.
1: Ayang saya niya, bakit kaya?
2: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.

Lunch time till break time. Lahat ng yan, gusto mong i-mine. Mahamiso na mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.

0: solo. OKFM time. 1216 Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
1: Time check is brought to you by.
2: And of course, oras hati din sa atin. Bakit pag yan ang time check, bigla akong na, nawawala sa ano, sa na di-disorganize ako. Kung hindi nagiging speechless ako na di-disorganize si Sugar Azucar. Anyways, oras hati din sa atin ng Nin's Cafe. 23-in-1 premium coffee mix with Consental Brain Enhancer at 100% organic. Itry nyo na ang Nin's Cafe. 23-in-1 premium coffee mix available na ho yan sa Nin's Wellness Center. Isang maulan at malamig na tanghali po sa kanilang lahat. O, di ba? Yan, nararamdaman natin yung maulang araw ngayon. It is a Wednesday, second day of September 2026. Nako, ang sarap kumain ng sabaw.
3: Wow!
2: Today, mga okay. Sabaw day, ika nga. Pares is waving, 'di ba? Kasi sa buong Pilipinas, parang yan na ang national food natin. Kung hindi naman pambansang ulam. Ano yan? Pambansang negosyo. Pares. Dalawa yung pambansang negosyo kung hindi Parisan, kapehan, no? Okay, so ano man po ang inyong pinapananghalian po ngayon, you guys enjoy your meal, lalong-lalo na po sa mga ka-OK po natin na about to eat their lunch. So, bakit na nahuli kayo? Paano ngayon, Sugar? Umug-umug ka subanggi, ano? Igado kagabi? Kaninit kaninang umaga, igado in the morning. Lechon kawali kagabi. Lechon kawali for breakfast, Sugar Azucar. May natira pa ba? Tigpara ano ngaya, Sugar? Tigpara kikilan so ano, crispy pata.
3: Wow!
2: Wow. So anyways, belated happy fiesta po ulit sa mga ka-okay po natin dyan sa Daraga Albay. Hindi na ako nakahabol sa pahanda ni Ma'am Sean. Ang kulit-kulit kasi ng baby Marcus Maverick ni Sugar Azucar.
3: Wow!
2: But anyways, maraming salamat po Ma'am Sean and sa Binaukas family for the invitation as well. All right. Anyways, we're on till 3 with your DJing Mahamis na Contra Diabetes.
4: We love you, Sugar. Sugar na Azucar pa.
2: Sugar Azucar. Ito po naman ang sweet lunch break. September. Ano sabi mo, Sugar? September 9 na po pala ngayon. Sorry na. September 2 ka dyan, Sugar. September 9 na pala ngayon. It's a Wednesday, September 9, 2026. Sorry na. Naublas baga, Sugar, kasuhapon. Suhanda, uni, balik, sardinas na naman. Alright, good luck to you, John Patrick. Alright, sabi ni amigong Jerry Alorin. Nag-send ng picture ng kanyang miswa. Ako, mairabo na kaya, Sugar. Kaya, miswa naman. Alright, ito po naman ang sweet lunch break. Dito lamang sa pinaka-OK 97.1 OKFM. Gusto ko, OK ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho. Okay ka. There you go. Song from Mackie with Kailan. Nako, ano kaya yung pinapangarap nyong Kailan, mga ka-okay? Siguro, I would say mostly, ang sasabihin, Kailan kaya ako yayaman Sugar Azucar? Oo. Makikisali. Pwede mag-join, ha? Pwedeng sumali na din sa, ano yan, sa tropa ninyo, sa kulto ninyo, ang mga nagtatanong kung kailan kami yayaman. Ano? Yung iba naman, kailan kaya ako magiging guwapo Sugar Azucar? Or kailan kaya ako magiging maganda? Or kailan kaya ako puputi? Nakailang turok na po ako Sugar Azucar.
1: Nagpaturok?
0: Ano daw? Alright. Anyways, kasama niyo pa rin po Sugar Azucar. Uy, batiin natin mga hokey po natin dyan sa San Isidro, Santo Domingo, Albay. Lalong-lalo na po ang Banwa family. Hello po, Banwa family. Mga hokey natin sa San Isidro, Santo Domingo, Albay. And kay amigong Phil Balila Jr. Alright, sabi ni Phil Balila, mas makusog po ang OKFM dito sa Del Rosario, Santo Domingo, Albay.
2: Wow!
0: Okay lang yan. Basta ang labanan, palakasan, hindi pahinaan, ha? Masaya na kami sa ganon. Kuya Phil, batingin natin mga taga Del Rosario, Santo Domingo, Albay. 46 minutes after 12 and time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin.
2: Wow!
0: Libreng serbisyo katulad ng check-up, laboratory tests, ECG, X-ray, pati na rin ho, libreng gamot. Premier MD, bisitahin niyo po sila dyan po naman sa may Quezon Avenue near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap.
2: Yay!
0: Mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
3: Okay, FM.
2: Gusto ko. Okay ka.

0: it's my mall.
1: 97.1 Okay FM.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Okay FM.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hi! Ako po si Sugar Azucar. Gusto ko

0: Uya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKR FM. Gusto ko. Okay ka. There you go. Lobo, how can I tell her? Alright, kasama nyo pa rin po Sugar Azucar, headed to the third and final hour of Sweet Afternoon. Shout out kay Lodener Lopera ng Salbasyon, Daraga Albay. Hello, Lodener Lopera. Tsaka sa mga okay po natin dyan sa Salbasyon, Daraga Albay. Sugar, shout out din kina Amira and Lucas Fabio. Di ba, parang mga Espanyol, ha? Sina Amira and Lucas Fabio Monsalve.
1: Wow!
0: Kaya may dugong Pilipino pa rin pala. Amira tsaka Luis Fabio Monsalve. Mga Monsalve, mga tagasagpon karamihan, no? Alright, you may do the same. Text lang po kayo sa ating text lines. 0931-1067672 o kaya naman sa 0994-467-9117. At ang oras sa buong Pilipinas, a minute before hitting 2, Time Check is brought to you by Premier MD. Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City. Hati din sa atin ng...
2: Papa, gusto ko. Okay ka.
3: Alaksan Extra! Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
4: Okay, FM!
5: Gusto ko. Okay ka.
6: This song is brought to you by...
3: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho, okay ka. REO Speedwagon in my dreams. Kumusta po yung mga nananaginip po dyan?
1: Wow!
0: Sana ay po kayong padadala sa panaginip ninyo, ha? Marami pa po kayong gagawin sa buhay. Huwag kayong sumama sa kanya. Pag nananaginip ka po ngayon tapos may maliwanag, naku, huwag ka pong pumasok dyan. Gumising ka! Alright, gabi ka naman, sugar, ha? Alright, sa mga ka-okay po natin na gising naman pero daydreaming. Kumusta? Saan na po ba nakaabot yung daydreaming po ninyo? Uso pa ba yon? Sa panahon ng Facebook tapos social media, parang bihira na yung daydreaming, no? Parang yung tao ngayon nakakapag-daydream.

0: utak nyo lang yan, ha?
1: Nayot mo, sugar!
0: Yung ano, dapat simulan mo na ngayon yung mga gusto mong gawin sa buhay para marating mo yung ano man ang inaambisyon mo, di ba? Hindi man bukas magiging mayaman ka. Baka isipin bukas magiging mayaman ka. Hindi po. Ang pag-asenso sa buhay, padahan-dahan lang po yan. Ang importante, may sinisimulan ka na.
2: You can do it!
0: Alright, wag lang sasama sa liwanag sugar. Oh, sabi ko nga, Rodel, ugmahon ka na naman, Rodel. Ano? Oh, once again, sa mga nananaginip ngayon, napaalaala lang po, wag po kayong sasama sa liwanag. 20 minutes after 2 and Time Check is brought to you by Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa.
3: Sugar? Asukar!
4: Okay ka!
5: This song is brought to you by
6: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: soon to open. Ramen Ko Tahoe Road.
1: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo, pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located Alongkorok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office, Along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas na basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
2: Noong pali, natatagaro problemado ka?
3: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, dahil pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kayo ni Padi.
2: Pwede mo yan idulok sa 8SAC.
3: Ano man ang 8SAC?
2: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
3: Aw, iyo, mapa-8SAC ako, Padi.
4: Human Settlements Adjudication Commission, 8SAC, 2nd Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
5: 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka.
6: Okay, FM! Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Miranda Street, Legazpi City, as in Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsanakang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: We are now open in Ligao, at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
9: Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
0: OKFM Time. 2:45. Time check is brought to you by
13: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!
14: Sugar. Asukar!
5: Okay ka!

0: 97.1 OKFM. Just the whole OK. There you go, the group from Hawaii. Kalapana with the Hurt. Naku, pag na-mention ko yung word na Hawaii, parang feeling ko pizza, may pizza lagi. Parang feeling ko mag-outing. Wow! Sana umabot tayo sa punto ng buhay natin na pag-summer. Hi, naboboard ako, ma-outing daw kita sa Hawaii. Ano? Sana umabot tayo sa part ng buhay natin na bako lamang kaya pirming sa sursugun niya, sugar. Bako lamang kaya pirming sa apad resort dyan sa Lamba. O kaya sa Santo Domingo, ano? Baka abot lamang sa Hawaii. Sugar, shout out naman po mga taga Max Barbershop. Hi to Ron, Kuya Joe, to Papa Thor, si Papa Thor na laging tulog. Baka kailangan niya yung ano? Yung anong tawag nga din, yung parang ginagamit niya sa Avengers. Saying hi to Ruben Mindioro, all the way from Monreal, Murok, Burokan, Masbate. Yan, mga taga Max Barbershop. Kumusta naman po yung mga ano natin dyan? Kumusta man ang mga upaw ta dyan? Ha? Di pa man may nang iiwal sa inyong magulang? Ano nga yung ginimo mo sa aki ko? Mga galing yung mataga Max Barbershop, no? And, nangyari ba yun sa inyo? Ano, yung inaway ng nanay or tatay mo yung barbero, ano? So pag uli sa arong, sayang na nagkupo sa imo, dumanan na! Tapos pag abot sa barbershop, sisay nga yung natamok kinaraban sa aki ko! Ginimo mo ngayong bagul? So payo! Shout out din po sa Barcena family ng Paulog, Aligao City. Shout out kay Joel Basco. Hello Joel, and pag-greet po lahat ng mga vendors ng Legazpi Night Market. Yan, getting ready for this afternoon sa market. Yan, sa Legazpi Night Market. Lalong la, mga taga Hanch Refreshment Kiosk. Ako po naman ang inyong DJing Mahamis na kontra diabetes.
1: We love you, sugar. Sugar na azúcar pa.
0: Sugar, azúcar, mapa sa inyo ang tamis ng buhay.
2: Yay!
0: Kasi gusto ko. Okay ka, bye-bye.
3: In Legazpi City.
4: Okay, okay, okay, FM.
2: Sugar, azúcar.
5: Okay ka.
6: This song is brought to you by
7: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Eka.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: kami na at sa inyong kapa-kapartner na mahiligon sa...
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mapapatagoy. Andro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatalilig, sigurado ika mapapapikin. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan!
1: Morganatic!

0: Magandang marhay na hapon! Rush hour na naman po, digdi sa indong paborito. It's 14 minutes makalipas ang 3 p.m. Diyos, marhay na hapon! And welcome po sa tuyang programa. Once again, this is Rush Hour. Unya po na 9-9. Yes, September 9, 2026. Ako tabi ini ang sa indong kapasadang cowboy na mahilig sa...
1: Wanunaan!
0: Ohoy! Kapa Morgan, na habang nagugurang, mas minatindi sa... Tirikwilan! Ha? Yeah, sige na tabi, tikwilon ang sa indong abang lingkod sa 0931-106-7672 or sa 0994-467-9117. Okay, and yes, ako na po ang bahala kan music muna dito, Consuelo. Sa Mirindalan, aram na nindo.
2: Okay, FM! Gusto ko, okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ohoy! Ayan ang mga pampabata. Ano? It's fruitcake with hoops kiri. And naghatid po yan sa atin sa oras na 18 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
0: Alaksan Extra. Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: And
2: Buklan Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.

0: Michelle Foods.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
3: Mahalagang paalala,
2: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ka.
1: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
2: Okay, FM!
1: Rush Hour!
3: Gusto ko, okay ka.

0: 97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. Yan po naman ang awitin mula pa kay Arthur Miguel, pinabagatang Lihim or Secret. Ano ba yung mga bagay na sa buhay mo na gusto mong manatiling lihim? Ha? Sa tingin ko, kagaya ko, yung mga bagay na alam mong ikakahiya mo, di ba? Kung makasupog, talagang dahil mo dapat i-broadcast iyan. Ano, masusupgan ka, makasupog, masupgan ka. Kaya panatilihin mo na lang na lihim, ha? Lihim na lang yan. Secret na lang natin yan. Alright, kasama niyo po si Kapa Morgan dito sa Lush Hour. And may nagre-request ng Cold Heart by Elton John and Dua Lipa. And para may bago naman na music dyan, medyo makasawa na ang paulit-ulit. Sige po, namagi mo kita kayong medyos tanganing maiplay ining song mo, ha? Sige, dyan ka sana tanganing day, ikaw masawa. Ayan, good afternoon to you. Sisa ito, si 14, ano ito sa number? 1475, ayan. Sige po, taon-taon din yung cold heart mo. Okay, magandang hapon ka pa, Morgs. Namiss ko boses mo. Kapa Morgan, 3 araw ko hindi narinig. Pumunta kasi ako sa Cavite. Shoutout sa mga taga Palanas, Pilar, Sonsogon at mga taga Baskaran, Daraga, Albay. Pa-request po ng Celos. Salamat kapa Morgan from Lorna Bacalya. Bakit kaya, ano, minsan may mga songs ako na inilalagay na in advance sa playlist ko at may nagre-request. Ewan ko, parang natatiming lang, ano, kahit hindi mo na i-request, parang instinct na ng ano, ng DJ ilagay yung ano song dahil parang may gustong makinig ng song na yan. So sige, in this case, ganito po nangyari dito sa request na Celos na ilagay ko na na sa playlist without me knowing na may gustong mag-request ng song na yan. O eto, may nagre-request din naman ng hello po Papa Budzi and Baby Kowi na ayaw matulog sa mga taga-Taisan. Hello po, salamat. So hello Tabi, Papa Budzi and Baby Kowi. Maturog na Tabi ka mo. Dahil pa kamong turog po ang kasubanggi. Ayan, Maria Carla Balute, hawak mo ang beat. Sige, maya-maya, pero sa ngayon, ito na muna ha. May mga text pa pero taon-taon na po kakapusong kita sa oras. Mga commercial break kita taon-taon. But our next song is brought to you by
1: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Ito yung song para kina Isha and kay Florraine. Diyan sa bahay. It's Keisha Cole. Cole. And this one's called Love. Dito po sa 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka.

0: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Paribibeng!
2: Ah!
1: Iba na ako?
2: Masayin na naman kita.
1: Mapakala ko kay pamplaster digli sa pitis ko, ta pinuloy ka't ako kasubangge.
2: Pinuloy ka't ka kasubangge? Nga taman.
1: May liga baga? Kaintra baga ko sa liga?
2: Osa ka, nga ta ka mapupulikaton, bangko ka baga?
1: Iyon na nga ni. Sisa ba na de pulikaton ka to? Bangko na sana nga ni. Wala pa kito kawan.
3: Hanap niyo ba ay lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Morada's Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regal Bay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
4: Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, invitations, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Travis Legazpi City with branches in Barangay 19, Rizal Street, Kabaangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, Easy Mill,
11: Mark Mugan,
12: Emil, and Vince of EBTK.
13: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Drink responsibly.
15: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. 19.

0: Sa pagtatapos ng ating unang round, that's Brielle. And what if naging tayo? Ay, na-appreciate masyado ni 1475 yung pagplay ko ng Cold Heart by Elton John and Dua Lipa. Okay, so sige, sabi niya maximum volume with pasayaw-sayaw pa. Kanting play mo tabi, so kanta. Okay, so sige. Salamat sa pag-appreciate tabi 1475 ka na pag-play ko ka na request mo. Ano? And di ko pakita rin yung mga text messages, pero taon-taon ko na po babasa ako na nota. O'clock na naman, 2 minutes makalipas ang 4 p.m. And by the way, yung song kanina ni Brielle was brought to you by
1: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
2: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.
3: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere, pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Sis,

0: Keika.
1: From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

97.1 OK FM. Gusto ko okay ka. Ayan, maray na hapo po sa mga taga-Tansyuling Kantinya. O man palandig ni si Wad Ray Lotibio. Halaba o man ang uhoy ni Wad Ray Lotibio. Ayan, mga taga-Tansyuling Kantin. Maray na hapon sa inyo dyan. Salamat sa pirming pag-tune in sa Rush Hour. Alright, and there you have it. That's Kylie Minogue and Can't Get

0: Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay.

0: 97.1 Okay FM. Gusto ko okay ka. Tikwilon tatabi ang mga nyaon dyan sa farm, sa buyuan. Especially sa mga kairibanan tabi ni Mr. Tano Ayala. Yan, Mr. Tano Ayala and Company dyan sa Buyuan Farm. Good afternoon and sana nag-enjoy kayo sa program natin at sa mga songs na piniplay natin dito sa Rush Hour ngayong araw ng Wednesday. Kasama si Kapa Morgan, sabay din ng pagtikwil sa mga taga Pawa, Legazpi City. Ayan, Pawa people, especially sa mother ni Eden Daria and sa kanyang brother and sister. Please play the song Shape of My Heart by Michael Learns to Rock. Shape of My Heart. Garo, Backstreet Boys tabi ini bibi. Baka nasala sana si Eden Daria. Dahil mag na intentionally, bungo na naman ako. Sige, hanapan ko and hope to play it para sa imo. Anyway, yung tahanan by El Mano was brought to you by
1: DoExam Incorporated Daraga and Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
2: 97.1
1: Magbabalik kami.
2: Okay, FM.
1: Gusto ko? Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Kasama niyo po si Kapak Morgan dito sa Rush Hour. Kamusta? Sa iba tabing binamatapos na nagayod naman, no? Nagpanaturog-turog, napasiram, napalaba sa turog. At siya naman kaan na mamamatangaan naman kamo today, naman kamo mangi turog ta ngayon. Halabaon sa turog ko sa bagong hapon. O yung mga relata na, relata family, mga gwapo buda, mga magayon. Garoso relata family dyan sa Kiwalo, Purok Tres, ano? Relata family dyan na OKFM dyan sa Purok Tres kang Kiwalo. Ayan. So, marina hapon po, ano? Relata family of Purok Tres Kiwalo. Ayan. May naka-ispat sa Indotabi na kamutabi, naka-OKFM pala. So, maraming thank you, relata family of Purok Tres Kiwalo Daraga. And that song from Sakta Budlo was brought to you by
1: St. Martin Diagnostic and Animal Bite Center and Farex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
2: Okay, FM time. 446.
1: This time check is brought to you by
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade.

0: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Nag-request si si Eden Dariaki, Shape of My Heart by Michael Learns to Rock Na. Pero alam ko nga ni na Backstreet Boys ang may Shape of My Heart. Kaya tagaling sigurado kita, ang masunod kong kanta, From Michael Learns to Rock. Pero Breaking My Heart, ano ko? Actually, nakul na mga kanta kang Michael Learns to Rock, ang My Heart, like, Take Me to Your Heart, ano pa?

0: complicated heart, ano? Oyo, complicated heart. Pero sige, taganing sigurado kita, at least makaplay kita kay sarong Michael Learns to Rock song na My Heart. And iyon na nga ni ang Breaking My Heart.
1: This song is brought to you by
2: Alaksan Extra! Ang bistado mong Alaksan, extra tibay na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
0: Kana naman Eden Daria, pinahirapan mo na naman ako.
2: 4 minutes na lang, alas 5 na. Rak-raka na. Dito po sa Rush Hour kasama si Kapak Morgan on 97.1 OKFM. Gusto ko, oh!

0: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon, unang kagat, malutong na balat, laman na kaisara. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regal Bay. Para sa orders at inquiries, sumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page, La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ohoy! Pasado alas 5 na, pero ining amigo tang rider, mahirit pa para kumota. At yan kaan, sige na naman ang nagrangay na makulog ang hawak niya. Well, para sa kulog ang hawak, may extra na panlaban dyan. Tandating Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngunyan, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Iyong ani, 3 times faster, kaya pina-extra. Bilis, bilis, bilis! Laban sa body pain. Ayos, di ba? Kaya para sa kulugan hawak dyan, aram na ang gigibuhon nindo, ha? Digdi ka na sa mas mabilis at mas maray. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Kaya para sa mga barkada tang rider dyan, kumota man o dai sa kulugan hawak, dai kitang ligtas. Pero go san ang go, tayao naman ng 3 times faster versus Alaksan FR. A new Alaksan Extra. Ang dapat sana, ikaw kitang pirming kairibahan sa rota na bagong Alaksan Extra.
3: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Shout out kay Phil Balila Jr. and mga taga Del Rosario, Santo Domingo, Albay. And gabos po na naka-tune in ngayon sa Santo Domingo. Maraming nakatutok palagi dyan sa atin. So, maray na hapon po sa Indo. O should I say maray na Bangina. Pero madiklom na naman ano. Nagtuturog doon na naman tabi ang mga manok. Nag-rusdus na naman ang mga duli-duli. And naghimasi na tabi si Manoy kanda sapnaon para sa pamanggihan na naman. So mga nagsasaraon tabi sa mga oras na inidyan sa Daraga Public Market. Gabos po na mga nakakadangogkan sa kuyang boses dyan, lalong-lalo dyan sa likod plasang Pigapod. Diyos maray na hapon po. And enjoy sa pagpili kan mga sibulyas na birlugon. So mga bawang na solid ang laog, daing ampaw. And siyempre sa mga kamatis na mga mapulahon ng pisngi. Ayan. Enjoy sana po. Ano? And sana di ka mong malingawan sa paplano nindong putahing nyo na pagkabanggi sa pamanggihan. Abang kamutabi nagsasaon. Diyan man tabi sa Legazpi Public Market, i-shout out naman tabi ang gabos ng mga nagdanangog sa tuya dyan, especially ang mga taga Nong Meat Shop. Maray na hapon po sa inyo. Ano? And make sure na so pambayad tabi niya on sa pitaka, ha? Pagkaatsyangkaan, pag bulnot mo kan na pambayad ay palad. Sayang, kan effort, kan pagpili, kan mga mga birilugo na mga hotdog. Okay, sige. Ano tabi kita mga commercial break? Ano? Kasama niyo po si Kapa Morgan dito po sa Rush Hour. And time check ay 5:35.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: 97.1. Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
3: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay. Para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arenor Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.

0: Sumabot sa sarap sa Purple Cake Shop.
1: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth.
2: Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit.
3: We bet you can't resist the Angel's Pizza. Hallelujah, mozzarella.
4: Feeling nasa heaven. Pag nakakain ng Angel's Pizza.
5: Topping so bongga for medium, family, and big family.
3: Classic red sauce and mozzarella cheese. Chicken aloha, creamy garlic and cheese, creamy spinach dip, and garlic shrimp. Available at Angel's Pizza. Second floor of Yashana Moligaspi. Open from 9:30 a.m. until 8 p.m. For orders, call or text at 0912-198-0760. Angel's Pizza Legaspi is now available at Food Panda app.
6: Try feel.
7: Sumisipi kita.
6: Tapos, sa palengke.
7: Tapos,
6: aray ko.
8: Nagbalik ang kulog.
9: Ay sus!
8: Baghat iyan.
9: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
8: Pati lawas.
9: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
8: diskarte ko.
9: Asin ngunyan.
8: Diskarte mo naman, ma'am.
10: Rexilo Forte.
11: Banat sa apat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
15: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
16: May tapang na hindi sumusuko.
17: May angking diskarte para magtagumpay.
18: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
19: Yan ang bangis ng layon.
20: Gerald Anderson, EZ Mill,
21: Mark Mugen,
22: Emil, and Vince of EBTK.
23: Leon, extra strong beer.
24: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
25: Drink responsibly.
26: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Yeah!

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. 16 minutes na po, makalihis ang 6 PM. Kita po, nasa 4th and final round na kasatuyang rush hour. Playing classic rock na po para sa inyo, ano. And that's Rod Stewart with Some Guys Have All the Luck. Ayan, sa Bicol, padi, ika na sanan maray.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Yes, that's Queen and Friends Will Be Friends. Once na maging amigo na, mag-amigo talaga iyan. Sundong matapos. Pero may mga storya mambaga na dati mag-amiguhon. Mag-amiguhon dati. Ngunyan, mag-jowa na. Ay! Sala! Ibig sabihin, pagka-friends talaga, totoong friend, friends talaga yon for life, di ba? Yung iba nga, friends forever pa, di ba? Okay, so, mas gusto ko yung friends forever. So, we'd like to say hello, magandang gabi sa mga friends natin dyan sa Bunker One, especially yung mga miyembro ng Baina, Agripa, Abril, Asaitono, and Abocado families. Yan yung mga friends natin dyan sa Bunker One, Barangay 66, lalong-lalo na sa Purok Dos. Alright? Maray na bangi po sa indo. Salamat sa pag-tune in. Baina, Agripa, Abril, Asaitono.

dito ng Avocado Families. Ohoy! O'clock na naman! Makamada na si Don Emilionario kan sa iya mga papalagatikun tabi mo niya na pagkabanggi. Kaya sige na, ha? 6:27 na po. Oras na para tabi kita magpuruknitan. Itabi si Kapa Morgan. Minasabing, saga naman!

0: si Pale. Maamoton. Amoy melon.
1: Hmm, ika. Melon amoy.
2: Magbabalik kami. Gusto ko, okay ka.
3: Hi!
4: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
3: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
4: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
3: Oh.
4: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kayang kausap ko? Hello?
5: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
7: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Pag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaan Legazpi City, in front of Monica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.
8: Try feel. Sa munisipyo kita. Tapos, sa palengke. Tapos, aray ko.
9: Nagbalik ang kulog?
10: Ay sus!
9: Baghat iyan.
10: Pag-igwang kasabay na kalintura, asin kulog nin payo.
9: Patilawas.
10: Sa baghat asin sabay-sabay na kulog,
9: diskarte ko.
10: Asin ngunyan.
9: Diskarte mo naman, ma'am.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: Sis,

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

0: 97.1 KFM. Gusto ko. Okay ka. 22 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi. Say magandang gabi, Legazpi City. Good evening, Bicol Landia. Diyos marahay na banggi. Province of Albay. And a happy midweek eve, mga ka-OPI. Happy, happy Wednesday night. Again? Sige na kami sa subang daya. Laging busy lang yung sundo na record. Pero balag basog kita ka sa subang daya. Alams na kung sa'yo hali. Happy evening! And happy dinner po dyan sa mga solid ka. Okay po natin. Just having their dinner for tonight. Di ba? Especially sa mga yarawan dyan sa may Banmuan Kandaragay, di ba? Ano, danat yan. Yung mga tala-tala dyan, alam si Mari Mati. Ano, nasa na ba kay Ibang Mino? So, tada, lutoon sa ibang Mino ngayon. Nabawaan na. O, di ba? Happy dinner po dyan sa inyo. Most especially sa mga nag-dinner po dyan sa Sendang Harong tonight. Sa mga nag-dinner po sa Sendang boarding house, apartments, or eating dinner outside tonight after their work. Hello po dyan sa inyo. Again, happy dinner, ha? As well, sa mga solid copy din natin dyan, sa may Midnight Market ng Daraga, and hindi man po sa may Midnight Market kan Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Kabanggi na, mga kaibahan nyo naman po, ang Don Romantico kan sa Indong Radio, ang milyonaryong bako lamang. Suplado, it's me, Don Emilio Navio. Magdarangugan at ibang kupuka mo till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Night with Kuya Denden. Send po ng inyong greetings. Open ang aking text line. Send lamang po yan at 0931-106-7672, 0994-467-9117. Pwede na rin sa aking every page. It's Don Emilio Navio. Or pwede na rin ulit sa 97.1 OKFM Legazpi. Happy Wednesday night! It's the big night! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by
2: Fujidenso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 41 minutes after 7 in the evening sa Giralay. Diyos marahay na banggi po dyan sa Indugamos, ha? Say hello and happy Wednesday night. Yan, so mga solid ko, okay po natin dyan sa may Rizal Street. Dyan po sa may Lapu-Lapu, Barangay Dinagaan, and Victory Village, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Happy, happy Wednesday night. Again, say hello po. And happy evening sa mga solid coffee po natin dyan sa may Rizal Street, Barangay Lapu-Lapu, Dinagaan, and Victory Village, Legazpi City. Hello! Maraming salamat ha for always tuning in. Might as well sa mga solid coffee po din natin. Yup, tukala na yung mga ano natin, mga nurses and doctors. Yan. Sa mga Manlay Life mong hospitals, dito po yan sa Legazpi City or here in Albay. Ha? Magandang gabi po dyan sa inyo. Happy evening! Garo basog. Basog na yun kay Bangko. And also, so mga solid coffee po natin dyan sa may Highlands Legazpi. And sa mga solid coffee din natin dito sa may Sawangan Park. Yan, ha? Yung mga joggers natin dyan, yung mga tipo nag-MC show. What's tonight?

0: Turumbaman, ha? Magandang gabi po dyan sa inyo, okay? Sa mga solid talkie po din natin, tutok na tutok pa rin. Ha? Sa mga solid talkie po natin, mga nasa biyahe, mga public vehicles po natin dyan, mga solid talkie po natin, jeep drivers on the road, sa mga pag-arahe na po dyan, ha? Magandang gabi. Oo, tutok na tutok sila. Sipon mo pag halindang garahe hanggang sa paggarahe. O, diba? Pati naman syempre sa mga biyaheng pangbanggi. Yan, mga solid talkie nating biyaheng Daraga Legazpi. Yung mga biyaheng going na sa Daraga. Mga biyaheng going na din sa Legazpi City. Hello po dyan sa inyo, ha? Magandang gabi. Sa inyo pong mga pasahero dyan, hello po. Pati naman sa mga jeep drivers natin ng mga solid talkie na going to 1st District and 3rd District ng Albay, hello po dyan sa inyo. Sarabay na dyan sa mga nasa biyahin na, yung mga nasa bus, pilcab, UV, taxi, mga grab car drivers po natin dyan, mga bossing, magandang gabi po. Sa mga tricycle drivers na iraon pa sa Indang Paradahan, dyan po yan sa Legazpi, dyan po sa Albay and Daraga. O sa mga nasa biyahe na, magandang gabi po dyan sa inyo. Sa mga e-bikes and e-trikes, hello po, happy evening. Sa mga private vehicles and sa mga riders, alams na. Hello din dyan sa inyo, ha? Basta parundong ko sana, ingat lang sa biyahe, ha? Have a safe ride! Have a safe trip! Gusto ko, okay ka!
1: Okay, FM time, 7:45.
2: This time check is brought to you by
3: Sisa Resto Bar
2: and
3: Silim Plus Syrup.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Silim Plus araw-araw.
4: Gusto ko! Okay ka!
2: This song is brought to you by
5: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: And
6: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your

0: O patingdigo, nga tatagaro, bad tripong ka na naman.
1: Iuyaman kaya ako duman sa saruming kaibanan magkaroling?
0: O nata, anong nangyari?
1: Dahi baga kami nakakaroling? Dahi man kaya pinanaoso mga subri sa mga arong-arong? Bata may mga pangaran mga mayaman ko tayo.
0: Oh, sa'yin man din naraso mga subri?
2: Hinulog sa post office.
3: Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko? Okay ka.
4: Ang healthy naman ng anak mo.
5: Nako, sakitin din yan.
6: Ay! Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus, araw-araw.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big Night!

97.1 ng KFM. Gusto ko, okay ka. 23 minutes. Makaagi po ang alas 8 kaya pagkabanggi. Welcome na po sa kuyang second hour. Dito po yan sa The Big Night. Diba naman po giraray Don Emilio Nario. Again, welcome na po sa kuyang second hour. Uy, hello po at magandang gabi. Yes, Hans Refreshment Kiosk. Oo, yaon po dyan tonight sa May Legazpi Night Market. O, diba? Magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Uy, punta kayo dyan. Ang sarap ng mga ano nila. O, diba? Sa Hans Refreshment Kiosk. Oo. Lupit ka namin. Oh, welcome daw po kayo doon sa ano nila, sa Hans Refreshment Kiosk. Diyan po yan mismo sa May Legazpi Night Market. Ha? Hi to Rev. Magandang gabi po diyan sa Indo. Ha? So mga pag-iriba niyo po diyan. Sa lahat ng customers, hello po. Happy evening. And also say hi din sa mga solid cookie po natin diyan sa May Barangay 66. Pulok dos kan Bangkirohan. Ah, magandang gabi po dyan sa inyo. Yes, hello sa pamilya Baina, Agripa, Abril Asaituno at Abocado Family. Hello po, happy evening. Pati naman sa mga solid cookie natin dyan. O, yung haba nito ah. Ah, oo, nabasa ko na sila talaga ni Sir. Okay. Magandang gabi po dyan sa inyo. Again, sa may Hans Refreshment Kiosk. Magandang gabi po dyan sa inyo, ha. At sa mga solid cookie po natin dyan, mga vendor ng Legazpi Night Market. Ah, magandang gabi po dyan sa inyo. Thank you for tuning in. And enjoy the night. Diyan po yan sa may Legazpi Night Market. Sabi ko na ito, may nagdadawag dyan. Di ba? And also, pasyarat din po kay Fidel Delia, kay Dindo, Dave Delphin. Ha, mga solid ko, okay natin dyan sa San Isidro, Santo Domingo, Albay. More especially, sa Banwa Family. Magandang gabi po dyan sa inyo. Again, say hello ulit kay Fidel, Delia, Dindo, Dave, Delphine at kay Darwin sa Banwa Family. At sa mga solid cookie natin dyan sa may San Isidro, Santo Domingo, Alba. Ah, magandang gabi! Saan lamang kulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672-0994-467-9117 at pwede pa rin sa aking FB page

0: Late night friend baka mo? Music nati, love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo.
1: A

97.1 OK FM. Gusto ko, okay ka. It's 17 minutes. Makaagi po ang alas 9 kaya pagkabanggi. Welcome na po sa kuyang third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. Mga tugtugang OPM and foreign love songs. Oras na po yan. Ha? Dito po. At kasama niyo pa rin. It's Don Emilio Nalia. Say hello, sabi dito. To Ate Gina at sa mga solid ka-okay po natin. Diyan po yan sa may Anislag, Daraga Albay. Happy Wednesday night po. Okay lang po yun, Ma'am Gina. I was out also last night. Hindi ko naman po nabas. It's okay. Kung ano man po yun, baka later, baka yaong pa. Mabasa ko tuloy. Magandang gabi dyan sa inyo, ha, Ma'am Gina. Sa mga solid ka-okay po natin dyan. Sa may Anislag, Daraga Albay. And also, dyan man po sa may Taisan Resettlement Site. Magandang gabi po dyan sa inyo. Sa Malto at Agarin family, sa magagom na sina Zell at Ronel at sa inda pong aki na si Sean Glide. Happy evening po dyan sa inyo, ha? At sa mga solid ka-okay natin dyan sa may Taisan Resettlement Site. And also say hi din. Yan, sa mga solid ka-okay natin. Diyan po yan sa may King Store and Bakery. To Ate Eden Daya, to Ma'am Nez Arimado. Sa mga staff and customers, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Thank you po for always chilling in. Mga solid ka-okay natin dyan sa may King Store and Bakery. And also, ang sabi dito, yan, sa mga taga... Ay, na ito. Unipalan. Oo, sa Bado at Andes family, magandang gabi. At sa indo pong brothers and sisters, dyan po yan sa may PFFC 9 Tobacco Office. And syempre sa mga solid ka-okay natin din. Sa Barangay 61 Maslog, magandang gabi. Salamat po for always chilling in. Again, hello sa Bado at Andes family, sa mga solid ka-okay natin dyan sa Taguntong, Taisan, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Hali po yan kay Gerald Paul Bado Andes. Salamat po ulit ng inyong mga sets of greetings. Isa lamang po yan, Giraray, at 0931-1067672, 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page, it's Don Emilio Nalio. Or at 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

97.1 o KFM. Gusto ko, okay ka. 20 minutes before hitting 10 ng gabi. And here we go for our last batch of greetings here on my show tonight. Yeah, say hello. Yeah, say hello to Ma'am Girly Abiel. Yan, ha? So mga solid ka-okay natin dyan. Sa may Kalbayog, Malilipot, Albay, magandang gabi po dyan sa inyo. Thank you for always tuning in. Opo, wala akong kagabi. Okay. Piyesta sa amin. And also say hello din sa mga solid ka-okay natin dyan sa may Baskaran, Daraga, Albay. And pa-request ng song One More Night. Salamat po. Doon. Sige, try natin, ha. Halik po yan kay Miss Lorna Bacalia. Thank you, Ma'am Lorna. And also say hi din sa mga solid ko-okay natin dyan sa may Rapu-Rapu, Albay. O, magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Mga solid ko-okay po natin dyan sa may Rapu-Rapu, Albay. Most especially sa Paday at Balonso family. Ah, dyan yan sa may Murok-Burukan, Rapu-Rapu, Albay. Hello po dyan sa inyo. Say hello to, Mama Josie. Pati naman po kay Princess Aryan and kay Ella. Also to Mac, Arjun, Chelsea, and Marian. Okay, maraming salamat. Got your message, Marisa. Okay, sa mga solid ka-okay po natin dyan. Sa Murok-Burukan, Rapu-Rapu, Albay. Happy evening po. And thank you for always tuning in. Gusto ko, okay ka.

7.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. Exacto po ha, alas 10 kaya pagkabanggi. And before I go, yeah, say hello din ha. May nakatune in pa. Uy, maraming salamat ha. And say hello sa mga, sa Lorilia at Baldo family ng Purokdos, Kagbakong ha. Magandang gabi po dyan sa inyo ha. Thank you po for tuning in. Again, say hello sa Lorilia at Baldo family ng Purokdos, Kagbakong. Thank you so much. And, oh yun, ito na nga yun. So, time's up for me, mga ka-okay. Mabalik naman po ko sa Agang Banggi. Same time, same show. 7 to 10 po yun ang gabi for the big night. At bukas, muli niyo pong aabangan at gigising po sa inyo. It's the Lugdog Jason para po yan sa The OK Morning Express. Masunod po kaan, it's Josa Casey for The Joyride. At syempre, aabangan nyo rin po ang Tambalang Double D. So saying good night and thank you. Enjoy the rest of your Wednesday night. Stay safe, stay healthy, stay strong, have faith, at lagi lang okay. More of your love songs, tuloy-tuloy na po yan till 1 a.m. Kaya dyan lamang po kayo, walang lipatan, steady lang, tutok lang. Kami po ang 97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka.

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka! 97.1 OKFM! Gusto ko!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay,

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!
2: Gusto ko! Okay ka!
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Hey, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 coffee mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Kmar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027 at ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: Good morning! Kayo po ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga at Kalusugan.
3: Coming up next.
5: Coming up next.
3: Coming up next.
6: Diabetes. Sakit sa puso. Ilan lamang sa mga suliranin pang kalusugan. Sanhin ng labis na pagkonsumo ng matatamis na pagkain na walang naidudulot na sustansya sa ating katawan. Kaya gumamit na ng natural na pampatamis ng pagkain at inumin. Ipinakikilala, Mars Stevia Food Supplement. Sadyang ginawa mula sa katas ng halamang stevia para sa ating mga kasangga. Low cholesterol, low carbohydrates. Nagbabalansya ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
7: Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
8: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
4: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
9: Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias.
10: Engimar Camonias.
11: Engimar Camonias. Camonias. Camonias.
12: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
13: Good morning! Wow! I feel good!

0: sanggah at kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasanggah at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasanggah. Kasanggah at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga!
1: Jimar Camonias!
2: Jimar Camonias!
1: Jimar Camonias!
2: Camonias!
1: Camonias!

0: Magandang umaga! Ito na ang inyong kasangka at kalusuga.
1: Kasangka at kalusuga.
0: Angie Mar Camonias.

0: Lisa, maraming salamat at good morning sa ating mga nakikinig sa mga oras na ito.
1: Good morning!
0: Ating mga minamahal na mga suki, good morning. Nawa po'y kayo'y palaging malusog at nasa maayos na kalagayan. Ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at may malusog na pamumuhay. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal na palaging nakasubaybay sa ating programang Kasanggat Kalusugan saan mang sulok ng kabisayaan. Kumusta na po tayo lahat, mga minamahal kong mga parents? Kumusta na po ang ating kalusugan? Tayo po ay palaging magpalusog. Huwag nating kalimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga. Huwag nating kalimutang uminom ng maraming tubig. Kumain ng mga masusustansyang pagkain. At sabayan ng pagtumar ng mahusay na capsule, yung Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
2: Correct!
0: Yan po yung magandang isabay po natin sa ating pagpapalusog, mga parents kong minamahal. Ano po? So, malusog na umaga sa mga taga Bicol Region, ang lugar po kung saan malakas ang ating mga produkto, lalo po ang produktong Mark Cafe. Itong produktong Mark Choco at itong produktong Mark Cafe with brown rice extract kasama ang produktong Mark Capsule at itong ating produkto rin na kung tawagin natin ay purong vitamin C, ang Mark C vitamin C with zinc, mga parents kong minamahal. Kumusta na tayong lahat, mga kasangga nating Bicolano at Bicolana? Marhay na aga, mga taga Bicol. Kumusta po tayong lahat? Salamat or daghang salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated para naman sa ating pagpapalusog. Naikinig din ang mga taga Samar Province, siyempre mga taga Leyte Province, kasama ang mga kasangga natin dito naman sa lugar ng Masbate Island, ha? Masbate Province. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Ang mga taga Burias Island, good morning, ha? Kumusta na po tayong lahat? At nakikinig din ang ating mga kasangga dito naman sa bahagi ng Catanduanes, ha? Mga taga Catanduanes, good morning po sa atin lahat. Mga taga Garchitorena, good morning. Kumusta na po ang ating kasanggang Edwin Lara ng lugar pong ito ng Garchitorena. Good morning po, malusog na umaga. Marhay na aga po mga kasangga.
1: Good morning,
0: so good morning sa ating lahat. Sa ating mga taga Calabarzon area, Mimarupa. Dito po sa bahagi ng Kamaynilaan, Kalakhang Maynila. Ani? At ito pong lugar naman ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Good morning sa mga taga Infanta Pulillo area. Malusog na umaga po. Thank you sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik ng ating mahuhusay di kalidad na produkto mula naman sa GMR Herbs Incorporated. Kumusta po tayong lahat? Nawa po'y kayo'y palaging malusog, ha? Mga kasangga natin saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Mga nakikinig dito naman sa bahaging ito ng lugar po ng Alabat Island, itong lugar ng Perez Quezon, itong lugar ng Alabat Quezon at Quezon Quezon. Kumusta po tayong lahat? Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Ano? Mga taga Pulillo Island, good morning. Yung mga kasangga natin sa bahagi ng Pulillo Bordeos, itong lugar ng Panukulan, Patnanungan, Humalig. Yan po yung lugar ng Pulillo Island, mga kasangga. Salamat po sa inyong lahat, mga kasangga. At ang atin pong numero, Pwede po kayong tumawag sa numerong 0933-214-5288 or 0918-2777-888 at pwede kayong magminsahe po dyan, mga kasangga. Kaya maraming salamat po sa inyo at nawa po maging malusog po ang lahat. Tangkilikin natin, mga parents kong minamahal, ang mga mahuhusay na produkto ng GMR Herbs Incorporated sa anumang sulok ng ating lugar dito naman sa ating bansang Pilipinas. Nakakalat po ang ating mga mahuhusay na produkto. Paano po, mga parents kong minamahal, tayo po magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo at pag-usapan natin ang iba't ibang klase ng produkto ng GMR Herbs Incorporated. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Amonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Ang atin pong programa, mga kasangga, ay Kasangga at Kalusugan. Hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated, ang tagagawa ng ating dekalidad at mabibisang produkto na atin pong tinatangkilik araw-araw, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat at nawa po'y kayo'y maging malusog. Kung tayo po ay naghahanap ng mahusay na kapihin sa umaga na pwedeng makatulong sa ating kalusugan, wag po tayong mag-atubili na kapihin natin ang kaping punong-puno ng sustansya dahil po sa mga sangkap, mga active ingredients na mga herbal extract. Yan po ay sa Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. At ito pong Mark Cafe with Brown Rice Extra, kasama naman ang ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Ito po ay sinamahan ng Agaricus Blasimoril Mushroom, ng Panax Ginseng Spirulina na tinaguri ang superfood, mga parents kong minamahal. Yan po ay aprobado, registrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Matagal na po itong produktong ito, mga parents kong minamahal. Ano po? Talagang ang bilis nga naman talaga ng panahon. Dati ay isang taon lamang yung produkto natin. Ngayon po, ilan na? Maglalabing limang taon na, mga parents kong minamahal. Hanggang ngayon, siya pa rin po ang namamayagpag na kape sa merkado, sa kaping My Herbs. At saka nasubukan na po nila ito, mga kasanggani. Ito po ay nasubukan na ng ating mga parents kung gaano kahusay ng produktong Markape na nabibili sa merkado. Kaya lubos po ang ating pasasalamat sa ating mga parents, sapagkat unang-una ay yung ating kagalingan, katalinuhan, ay hindi po tayo nagkamali ng piniling kape yan po sa ating mga pamilihan o sabilihan, sapagkat narito po yung napakahusay na mga active ingredients. Ano po? Kaya sa ating mga parents, ha, itong produktong Mark Cafe, alaga po ito ng company para sa inyong kalusugan. Sapagkat sa tagal na rin po ng panahon na ito po ay naririnig natin, ginagamit natin, ay hanggang ngayon po ay siya pa rin ang paboritong kapihin itong ating mga parents. Napakagaling ho kasi ng mga sangkap po ng ating produktong Markape, ano? Lalo kung pag-uusapan po yung mga ingredients, ano? Sapagkat yung mga ingredients na ginagamit sa mga produktong ito ay tiyak na mga talagang mabisa, sapagkat pinili nga po ha? Pinili po para sa inyo. Maganda po kapag tayo po ay nakakainom ng ganitong klaseng kape, sapagkat lumalakas yung ating katawan, yung ating resistensya, yung ating immune system para makalaban po tayo sa sakit. Yan po yun, mga parents kong minamahal. Dapat ito yung palagi nating hahanapin, yung Tatak Mark Cafe. Sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog dito sa ating mga parents. Kaya nga po inaalagaan yung timpla ng ating produkto. Kaya napakaswerte po ng mga suki natin kapag yan po ay tungkol sa produkto ng JMR Herbs Incorporated, sapagkat ang aming pong hangarin ay kayo po ay matulungang mapalusog, mapalakas po ang katawan para tayo naman ay maging maayos ang paghahanap buhay araw-araw. Iba po kapag kaping My Herbs na ang usapan, mga kasangga, sapagkat total nagkakapi ka naman ay di parang anong dito, parang ginagamot mo na rin yung sarili mo, pinalalakas mo yung sarili mo kaya nakakalaban po tayo sa sakit dahil nariyan po yung ating mga panangga, mga panangang sustansya, mga panangang pampalakas ng katawan, ng resistensya, ng immune system. Nariyan po yan sa mga produktong Markape po natin.
na pwede nating mabili mabakal dyan sa mga lugar po ninyo, sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. At yan po ay talagang intact na po yan sa ating napakalaking tindahan na may bilang na mahigit 2,000 na pirasong tindahan or 2,000 plus branches ng ating TGP, The Generics Pharmacy. Kilala po natin yung TGP, hani. Yan po yung kulay pula na signage, ano? Yan po ay kung saan sulok mayroon po na yan. Kaya yun po, hindi kayo mahihirapan. Basta, sabi natin yung purchaser, yung katiwala sa TGP, The Generics Pharmacy, sigurado po na kung wala man sila, u-order po yan. At saka yung ano, Generics Pharmacy, marami po tayong mga tindahan na may mga produkto sa atin. Tapos yung pong ano, South Star Drug yan. South Star Drug, sa lahat po ng suki ng South Star Drug, nariyan po yung mga hinahanap natin produkto mula sa GMR Herbs Incorporated sa Quezon Province, ang Carlos Super Drug, ha? Itong Carlos Super Drug, napakatagal na pong drugstore nito. Ito po ay napakaraming produkto, kompleto po mga parents ko. Ano? Kung sa grocery naman, marami tayong grocery po dito sa Quezon Province. Ang puntahan po natin itong ShopRite. Kapagkat si ShopRite, sa totoo lang, nung kami mamili, mura pala ang bilihin sa ShopRite. Kaya pwede pala ditong bumili ng paninda ng mga dayuhan po dito sa Quezon Province, yung mga galing sa iba-ibang lugar, ano? So, yan po. At napatunayan po natin na talagang maigiring mamilit, walang traffic masyado dito sa ShopRite ng Mayaw Kanluran, ha? Ito pong kalapit po baga ng ano, ng subdivision ng Calmar Homes, ano? Kung kayo po ay papunta ng halimbawa ay papunta ng Pagbilao, pwede kayong dumaan dito po sa ShopRite, mga parents ko, ano? At nariyan din po ang bulto ng ating mga produkto dito po sa ShopRite, mga parents kong minamahal. Ito po ay isa po ito sa pinakamalaking grocery sa Quezon Province na pinupuntahan po ng mga wholesaler, ano? Kaya't congratulations na ShopRite, ano po? Kaya dyan po tayo mamili at nariyan din po ang wholesale ng ating produktong Marcafe, mga parents kong minamahal. Kompleto na po dyan, mga kasanggano. Sa pagkatipunan drugstore, Quezon Province, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Marami tayong produkto po sa pagkatipunan drugstore, ano? Sa lahat po ng mga malalaking drugstore dito po sa buong bansang Pilipinas, mayroon po tayong produkto po, mga parents kong minamahal. So sa ating lahat na mga kasangga, basta't ang mahalaga sa lahat, tayo po ay kung magkakapit din lamat, gusto nating maging malusog, atin pong tangkilikin ang mahusay di kalidad na produkto, ang produktong Marcafe at Marchoco kasama ang Marcafe with brown rice extract. Ano po? Kaya sa ating lahat, mga parents kong minamahal, atin pong tangkilikin ang mga mahuhusay na produkto ng GMR Herbs Incorporated.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo! Tama ang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner!
1: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
4: Kasangga at Kalusugan.
5: Balik po tayo mga parents kong minamahal. Atin pong bigyan daan habang kayo'y humihigop dyan ng masarap na Mark Cafe at Mark Choco. Atin pong bigyan daan yung ating promo mechanics. Ano po? Nitong ating J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4, mga parents ko, ano? So, sa ating mga kasangga, mga consumers, ha? Ng produkto ng J-Mar Herbs Incorporated, lalo na po itong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito pong ating Mark Cafe with Brown Rice Extract, Mark Choco, Mark Juice, Mark Capsule, Mark Stevia, Mark C Vitamin C Plus Zinc, Gandang Natural Herbal Soap. Ay ito po yung pwede po nating isali dito naman po sa ating Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo. Ano? So kaya yung ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating mga lugar, yun pong ating papromo, tuloy-tuloy po dapat ang ating paghuhulog ng ating proof of purchase, mga parents kong minamahal. Kaya kung kayo po ay sasali, tayo'y mag-e-entry dyan po sa mga drop boxes na nakakalat sa iba't ibang lugar po na may produktong Mark Cafe at iba't ibang mga produkto. Narito po yung pwede po nating isali, mga kasangga, no? Kapag kayo po ay tumutumar ng Mark C Vitamin C Plus Zinc Ascorbic Acid, yun pong dalawang banig na kinuhaan natin ng kapsula nito pong ating Mark C Vitamin C Plus Zinc, ang tawag po doon ay blister pack, mga parents kong minamahal. Dalawa po noon ang pwede po nating isali. Ang ilalagay po natin, siyempre ilalagay natin sa sobre na may kasamang papel na sinulatan po natin ng ating promo title at details ng mga katulad nyong sumali. Ano? Dalawang empty blister packs din ng Mark Capsule Herbal Food Supplement. Yan po ay pwede nating isali. Isang entry po yun, mga parents ko, ha? Yung dalawang blister pack. Tapos, yung isang empty na blister pack ng Mark Up Capsule, pwede nating isali. Sa Mark Up Capsule, isa lamang eh, mga parents kong minamahala, no? Isang blister pack. Yung po bagang may 10 butas ng pinaglaga ng kapsula. Tapos, isang top box ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Yung pong top box, yung po ay takip ng ating kahon, mga parents kong minamahal, ano? Kaya sinabing top box eh. So kapag tayo'y kumukuha ng sachet, yun po ang una natin binubuksan. Yun po ang ating gugupitin at yan po ang ating susulatan. Mamaya po, pakinggan lang niyo yung ating programa, ano? Tapos isang top box ng Marchoco, parehas lang po ha, puro taki po ito. Isang top box ng Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extract. Isang top box ng Mark Juice 9 in 1 plus 1 drink mix. Isang empty box ng carton, ha? whole box po ito ng Mark Stevia. Yan, pwede po nating isali. Tapos dalawang empty box carton ng ating gandang natural. Ibig sabihin, yung pong ating sabon, yung gandang natural, ang dalawa po noon ay isang entry. Mga parents ko, ilagay natin sa sobre. Tanggalin natin yung laman, kunin natin yung buong kahon. Yun po'y para sa gandang natural, ano? So, yun po mga parents ko. Tapos, kapag yung mga hindi po nasusulatan ng promo title, magupit kayo ng papel na puti. Tapos, doon ninyo isulat, ha? Kapag walang susulatan yung inyong entry, isobre po natin. Pero yung top box, meron po yan. Malapad naman po yung takip ng kape natin eh. So ang susulat po natin dun sa kapirasong papel, yun pong promo title, mga parents ko. Ano bang promo title? Jaymar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Ulitin ko ha. Ito ang isusulat sa puting papel. Jaymar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Tapos sa ilalim, lagyan ng kompletong pangalan, kompletong address, yung ating mobile number, pangalan po ng tindahan na binilhan natin, at yung pong ating perma, signature sa ilalim. Yun po, napakadali lamang. Mga parents kong minamahal, ano? So yun po mga kasangga, maraming salamat po. Yan po ang ating Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. So sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama natin sa FB Live si Kasanggang Hernan Uribe at sa Kasangga News Update si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng lugar po ng Baguio City. Ako po naman ang iyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inji Marcamonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all.
3: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan.

0: ng NEANS Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 NEANS Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng NEANS Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng NEANS Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa NEANS Wellness Center.
0: Mami, anong pangalan mo?
2: Resita Balasta.
0: Okay, nataan nagdigdi ka. Anong pigpa bulong mo sa ko?
2: Nakako.
0: Nataan, anong nangyayari dyan?
2: Naglambo.
0: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabi mo para madagukan sa to yung mga listeners kung wala ano kagayo ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
2: Naglinaw lang po ang mata.
0: Mary Claire, ano pa yung mga ibang sakit mo na natulungan ng NEANS?
3: Ano ang 2019, yung first time ko talaga sa NEANS Wellness, yung sumasakit mong likid ko. Maglabalahan ko ng konti yung maliit na balde. Maghapon ako matutulog. Dahil masakit na yung katawan mo, kit yung katawan ko, tapos lagi akong galit. Tapos nung nag-wellness ako, Brooke, naging okay ako.
0: Pati yung
3: kutok,
0: hindi ka na nai-stress.
3: Hindi na. Tapos sumasakit ako yung laging ano ko, yung ulo.
0: Dati noon?
3: Noon, halos everyday yun. Sumasakit ang ulo ko, sumusuka ako, tapos ang takot ako, sabi nila, baka namatay ako kasi baka may magbaan sa head ko, ayaw dugo ba? Pero nung nag-wellness ako, Brooke, naging okay ako.
0: Lahat ng sakit mo natulungan?
3: Mm-hmm. Marunong talaga.
0: Okay. Talagang masasabi
3: talagang 100% na ano talaga ako, yung na-cure ba ako dito talaga daw.
4: Ako po si Rosaline Padayaw ng Yenda City. Napapasalamat po ako sa NEANS Wellness po kay Dr. Ernest, dahil kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Then po yung naramdaman ko po, ay bigla lang baka po nahilo at sopa po ako ng sopa. Kaya po yung mata ko, hindi na po ako nakakalita. Pendings po sa akin, ay talagang papukupiraan sa utak dahil yung utak po ko, ang daming mga bubol, wala naman po kaming ganung mahaga para magpopera po ako. Kaya po, ininabasa po ako ng asawa ko, tindis na po kami sa ospital. Tapos po, nung dinanak po niya ako sa NEANS Wellness ko, doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements po. Niya po nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin ko maayos na. Kaya maraming salamat po doon.
0: Good morning, madam. Anong pangalan mo?
5: My name is Rosita Villagracia.
0: First time mo dito?
5: First time.
0: Okay. Ano yung kwento mo sa kape? Nasabi mo may kwento ka na sugat mo na hindi gumagaling. Nung minum ka ng kape, gumaling.
5: Nung ano, ma'am, yung sugat ko, gumaling sa bilin ko, to NEANS Cafe.
0: Ba't ano nangyari sa sugat mo?
5: Gumaling na siya, ma'am, yun. Nawala na siya. Ako kasi, ma'am, takot ako sa sugat.
0: Malaki ba yon?
5: Opo, ma'am. Lumaki kasi di nga ako makalapad sa pa ako. Dalawang NEANS Cafe lang ko ang nainom ko noon. Tapos nung nabinat siya, opo, nung nabinat siya, to coffee rin. Tapos na ano ko, na mayroong akong bukol dito na nakakapa ko nung ano. Ngayon, medyo lumit siya, ma'am.
0: Dahil sa pag-inom mo ng NEANS Cafe?
5: Sabi ko, tatry ko ng NEANS Cafe, magpo-continuous na ako niyan.
0: Okay. Hello, mommy. Good morning. Anong pangalan mo?
6: Hi, si Mary Miguel.
0: Taga saan ka po, mommy?
6: San Miguel, Nabua.
0: Okay, mommy, ka nagpunta dito. Ano yung problema mo last time?
6: Parang mga nganak sa sakit ng PR.
0: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
6: Mayo na si sakit na yung aking PR.
0: Aside dyan, ano pa yung sabi mo? Good news sa mata mo na dati malabo na kaya? Ilang beses pa lang yung ice pa mo?
6: Isa pa lang.
0: Talagang maganda?
6: Dada.
0: Maganda talaga yung pagpapa-ice pa?
7: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng NEANS Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng NEANS Wellness Center.
8: Heto ang riddle para sa inyo. Ano ang maliit na butil na pilit nilang ipinagbabawal pero ang tunay na kalaban ay nasa iyong sariling atay at lifestyle na hindi mo mapigilan? Matagal na tayong niluloko ng mainstream opinion tungkol sa munggo. Sinasabi ang mga pure-enriched foods ay ang tanging salarin sa hyperuricemia. Pero inaana,

0: Ito ay captured size. Ang uric acid ay byproduct ng purine metabolism. Ang 80% ng serum uric acid ay nanggagaling sa endogenous synthesis sa loob ng iyong sariling katawan. Ibig sabihin, ang iyong atay at muscle tissue ang gumagawa niyan. Hindi ang munggo ang problema. Ang problema ay insulin resistance. Kapag mataas ang insulin mo, pinipigilan nito ang renal excretion ng uric acid. E yung fructose at processed sugar ang tuloy na papatas ng urate production. Ang munggo ay may phytochemicals at fiber. Pero kung ang metabolic health mo ay sira dahil sa seed oils at refined carbs, syempre, titigil ang excretion ng uric acid. Dapat nating intindihin ang urate crystallization. Ang monosodium urate or MSC crystals ay hindi basta-basta lumalabas. Kailangan ng supersaturation sa synovial fluid. Narito ang symptoms. The early warning system. Asymptomatic hyperuricemia. Walang nararamdaman pero mataas ang urate level sa blood serum. Ito ang silent stage. Huwag maging kampante. Acute gouty arthritis. Biglang inflammation sa first metatarsophalangeal joint. Sobrang sakit, parang may sumusundot na karayom. Erythema at heat. Mapula at mainit ang apektadong joint. Sensitibo kahit sa dampi ng kumon. Enter critical period, ang panahon ng kalmado sa pagitan ng flares. Akala mo ayos na, pero ang crystal deposition ay patuloy sa cartilage. Narito naman ang sintomas, the late stage destruction. Toffee formation. Ito ay ang chalky deposits ng MSU crystals sa subcutaneous tissue. Makikita mo ito sa earlobes, elbows, at fingers. Chronic tophaceous gout. Dito nabuna ang joint deformity. Permanenteng sira ang paggalaw ng mga joints. Nephrolithiasis. Mga uric acid stones sa kidneys. Pwede itong mag-lead sa chronic kidney disease. Systemic damage. Ang chronic inflammation ay konektado sa cardiovascular diseases. Huwag mong baliwalain ang joint pain. Ibig sabihin nito, may systemic dysfunction na. Ang uric acid ay hindi lang waste product. Ito ay antioxidant, pero kapag sobra, nagiging pro-oxidant ito. Ang problema ay ang systemic environment. 1. Metabolic syndrome. Ang hyperinsulinemia ay nag-uutos sa kidney na mag-reabsorb ng uric acid. Imbis na ilabas sa urine, pinapaniti nito sa loob. 2. Fructose metabolism. Ang fructose ay nagre-require ng ATP breakdown sa liver. Nagre-result ito sa rapid purine degradation. Ito ang tunay na pathway ng uric acid spike. Hindi ito galing sa plant-based protein na tulad ng munggo. 3. Renal handling. Ang organic anion transporters or OATS sa kidney ay apektado ng toxins at metabolic stress. Kung marado ang detoxification pathways mo, hindi ilalabas ng kidneys ang excess urate. 4. Chronic inflammation. Ang leaky gut mula sa lectins at anti-nutrients ay nagpapatas ng pro-inflammatory cytokines. Ang inflammation ay nag-a-activate ng NOD-like receptor protein 3 or NLRP3 inflammasome. Ito ang nag-uumpisa ng gout flare. Huwag kang umasa sa magic pill. Gumamit tayo ng redundancy. Ang Wellerb ay may cat's whiskers at sambong para sa diuretic support. Nakakatulong ito sa urinary clearance. Pero kung hindi mo inaayos ang diet mo, walang kwenta ang supplements. Ang turkey malisang, potent anti-inflammatory. Ang curcumin ay nag-inhibit ng NFKB pathway. Ito ang nag-uutos ng inflammation sa mga joints. Ang SUC blocker para sa blood glucose management. Kung kontroladong insulin, kontroladong uric acid excretion. Ang Contamin Plus ay nagbibigyan ng trace minerals. Kailangan mo ito para sa cellular refunction. Tanda ni nanak, 1 is none, 2 is 1. Ang pag-asa sa isang gout diet na no meat, no munggo ay superstition. Ang pag-asa sa modern medicine lang na allopurinol ay hindi sapat. Kailangan ng structural integrity. Kailangan ng metabolic sovereignty. Kailangan mong i-audit ang sarili mo. Ilan ang sugar mo? Gaano karaming seed oils ang nakatago sa pagkain mo? Ang iyong leptin sensitivity ba ay maayos? Kapag na-audit mo ang mga macro system, doon mo makikita ang katotohanan. Ang munggo ay pagkain ng mga ninuno natin. Hindi sila nagkaroon ng gout epidemic noon. Bakit ngayon? Marami na. Dahil sa industrialized food system, dahil sa sedentary lifestyle, dahil sa chronic stress. Stand tall! Tingnan mo ang tulad ng maling information. Huwag kang pasakop sa mga pharma-sponsored guidelines na nagbabawal sa masustansyang pagkain habang pinapayagan ng processed sugars sa everyday diet. Ang tunay na health ay nanggagaling sa empirical verification. Subukan mo, ilag mo ang markers mo. I-monitor mo ang joint mobility mo pagkatapos ng isang cycle ng tamang nutrition. Kung masakit ang paa mo, huwag kang uminom ng painkiller lang. Hanapin ang source ng inflammation, ang iyong liver enzymes, kidney function, blood glucose. Lahat yan ay interconnected. Ang sound mind ay nangangailangan ng sound body. Ang capacity for violence ay nagsisimula sa discipline sa hapagkainan. Huwag maging helpless. Ikaw ang manager ng sarili mong metabolism. Huwag kang patatangay sa mga fear-based narratives. Ang katawan mo ay isang high-performance machine. Kapag kumalya ang hydraulic systems mo, hindi dahil sa munggo, dahil sa systemic neglect. Isipin mo ang iyong circulatory system bilang isang hydraulic network. Ang uric acid ay hindi lang basta waste. Kapag mataas ang concentration at mababa ang solubility dahil sa acid pH, ang urate ay nagkakaroon ng phase transition. Mula dissolved state papunta sa solid crystal form. 1. Mechanical friction. Ang mga urate crystals ay parang microscopic sandpaper. Kapag gumagalaw ang joint, gasgas ito sa synovial membrane. Ito ang dahilan ng excruciating pain. Hindi ito swelling lang. Ito ay mechanical degradation. 2. Hydraulic blockage. Sa mga kidneys, ang uric acid stones ay parang sediment sa isang filter. Kapag naklag ang mga nephrons, tumataas ang intraglomerular pressure. Ito ang renal failure sa hinaharap. Hindi ito aksidente. Isa itong cumulative mechanical failure. 3. Vascular stiffening. Ang chronic hyperuricemia ay nagdudulot ng endothelial dysfunction. Ang vessels mo ay mawawala ng elasticity. Magkakaroon ka ng hypertension. Kapag mataas ang blood pressure, lalong hihina ang filtration rate ng kidney. Vicious cycle ito. Huwag kang matakot sa animal fats. Ang lard or tallow ay stable. Hindi ito pro-inflammatory gaya ng sig oils. Ang fresh catch o local pork ay puno ng essential nutrients. Pero ang pairing ay dapat tama. Animal organs, mataas ito sa purines pero puno ng cofactors na kailangan ng mitochondria. Kung metabolically flexible ka, kayang-kaya i-process ito ng liver mo. The Neil's Wellness Shield, Relly Herb. Gamitin ito para sa diuretic support para ma-flush out ang excess solute sa kidneys. Curcumin, ang piperine ay napapatas ng bioavailability ng curcumin. Ito ang iyong primary weapon laban sa systemic inflammation. Quantumin Plus, kailangan mo ng electrolytes. Ang magnesium at potassium ay alkalizing. Nakakatulong ito sa solubility ng uric acid. Huwag mag-diet na gutom. Ang starvation ay nagpapatas ng uric acid dahil sa tissue breakdown. Kumain ng sapat na animal-based protein at healthy fats. Iwasan ang refined sugars na trigger ng insulin spike. Fix the insulin, fix the uric acid. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Niece Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: Eh. Eto nang muli, si Ma'am Ninja Rosal sa palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan.
1: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Mukhang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide. Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
3: Ako po si Rosaline Padayaw ng Inda City. Nagpapasalamat po ako sa Nins Wellness po kay Dr. Ernest dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang baka po nahilo at tupa po ako ng sulpa. Kaya po yung mata ko hindi na po ako nagkakalita. Pendings po sa akin ay talang papukupiran sa utak dahil yung utak po ko ang dami mga bukol. Tapos ko, nung dinan na po niya ako sa Nins Wellness ko, doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements po, niya po ko nahihilo, niya po na sumusuka, yung paningin ko maayos na. Kaya maraming salamat po doon.
1: Hi sir, good morning.
4: Good morning po.
1: Anong pangalan mo?
4: Pedro Antonio.
1: Taga sa Angga po?
4: Balagbang Milaor.
1: Dati sir, ano yung mga nararamdaman mo? Madali ka bang mapagod? Hinihingal?
4: Madali po.
1: Sumasakit ba ang ulo mo?
4: Oo, dati sumasakit ngayon, yun po. Ang sakit po sa ulo, tapos sa kanya.
1: Yung paghihi mo dati, ilang beses?
4: Dati po, 4 beses.
1: After 2 months na nag-detox ko sa ko, wala na lang.
4: Sana lang po.
1: Yung pag-detox mo sa akin ng 2 buwan, may kagalingan ka ba, sir?
4: Meron po kung ganyan.
1: Dati po, ang BP mo ilan?
4: 170. O may 100.
1: O, ilang taon na yun na ganyan?
4: Tara na po yun.
1: Kahit nag-maintenance ka? Ngayon na nakadalawang buwan ka na sa akin, ilan na lang ang BP mo?
4: 120 over 80.
1: Nag-normal na?
4: Normal po.
1: Nawala na yung sakit ng ulo mo?
4: Wala na po.
1: Maganda ba ang pag-detox?
4: Maganda po.
1: Magaling ka na ang pakiramdam mo ngayon.
4: Opo.
1: Good morning, madam. Anong pangalan mo?
5: My name is Rosita Villagracia.
1: First time mo dito?
5: First time.
1: Okay. Ano yung kwento mo sa kape? Nasabi mo may kwento ka na sugat mo na hindi gumagaling. Nung minum ka ng kape, gumaling.
5: Ma'am, yung sugat ko, gumaling sa Virgin Codet. 2 Nels kape.
1: Ba't ano nangyari sa sugat mo?
5: Gumaling na siya, ma'am. Oo. Nawala na siya. Ako kasi, ma'am, takot-takot sa sugat.
1: Malaki ba yon?
5: Opo, ma'am. Lumaki kasi di nga ako makalakad sa paa ko.
1: Mamaga?
5: 2 Nels kape lang po ang nainom ko noon. Tapos nung nabinat siya, opo, nung nabinat siya, so COVID.

0: Ayun yan.
1: Mami, anong pangalan mo?
2: Resita Balasta.
1: Okay, nataan ng digdig ka. Anong pigpa bulong mo sa ko?
2: Natako.
1: Nataanong nangyayari dyan?
2: Naglambo.
1: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabing mo para mamadagukan sa to yung mga listeners kung wala ano kagay ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
2: Naglinaw lang po ang mata.
1: Okay, hello mami. Good morning. Anong pangalan mo?
3: Hi, si Berenigado.
1: Taga saan ka po, mami?
3: San Miguel, Nabua.
1: Okay, mami, ka nagpunta dito. Ano yung problema mo last time?
3: Parang mga nganak sa sakit ng PR.
1: After 2 weeks after na pag-detox mo, kumusta?
3: Mayo na si sakit ng aking PR.
1: Aside dyan, ano pa yung sabi
3: mong
1: good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
3: Naglilinaw-linaw.
1: Ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
3: Isa pa lang.
1: Talagang maganda?
3: Oo, dapat.
1: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
3: Pagpapa-eyes pa.
4: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Niswanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Niswanga Center.
5: Bago tayo sumabat sa ating usapan, heto isang riddle para sa inyo. Mainit na apoy pero walang uso. Sa ulo nang gagaling pero sa buong katawan ang bagsak. Ano ako? Pag-usapan natin ang lagnat o meningitis. Madalas mapagkamala na simpleng lagnat ng ang meningitis. Napakadelikado ng ganitong thinking. Ang meningitis ang inflammation ng meninges. Ito ang protective membranes na nagko-cover sa ating brain and spinal cord. Hindi ito ba sa lagnat lang na parang common cold or flu? Ito ay isang medical emergency. Ang pathogen invasion sa central nervous system ay walang pinipiling oras. Sa history ng medisina, ang meningitis ay dating death sentence. Ang pag-discover sa cerebrospinal fluid or CSF analysis ay nagbago ng lahat. Dito natin nakikita ang difference ng viral, bacterial at fungal origins. Sa biochemical level, ang blood-brain barrier or BBB ay matinding gatekeeping function. Kapag nagkaroon disruption, ang immune response ay nagiging systemic at lethal. Ang cytokine storm ay hindi lang theory dito. Ito ay literal na pag-atake ng sarili mong immune system sa iyong sariling brain tissue. Narito ang early symptoms, the subtle stage. Low-grade fever, hindi agad tumatas ang temperature, malaise, feeling ng pangkalahatang panghihina na parang hindi maipaliwanag, mild headache. Iba ang sakit nito sa tension headache. Hindi ito basta nawawala sa simpleng pain reliever. Nausea. Nasusukan na walang dahilan. Photophobia. Sensitivity sa liwanag. Medyo masigit sa mata ang ilaw. Narito mo ng late symptoms. The critical stage. High fever. Biglang pagtaas ng temperatura. Stiff neck. Nuchal rigidity. Hindi mo maibaba ang chin. Papunta sa chest. Subukan mo inaanak, kapag masakit, delikado. Altered mental status. Pagkalito, pagiging irritable o kaya ay pagkaantok na mahirap gisingin. Petechial rash. Maliliit na purple or red spots sa balat na hindi nawala pag pinindot. Seizures. Abnormal electrical discharge sa brain. Kernig's and Brzezinski signs. Clinical markers na ginagamit ng mga doctor para i-check ang meningeal irritation. Anong mga root causes? Ang root cause ay hindi lang bacteria. Bakit sila nakapasok? Bakit bumagsak ang immune system mo? Dito natin titingnan ang internal environment. 1. Pathogen invasion. Ang Neisseterian meningitis, Streptococcus pneumoniae, at Haemophilus influenzae ang mga usual suspects. Ang mga ito ay nakatira sa nasopharynx. Parte kung saan nagtatago ang iyong inyong at ang taas ng iyong lalamunan ng healthy carriers. Kapag gumina ang resistensya, doon sila nag-proliferate. 2. Inflammation cascade. Kapag nakapasok ang pathogen sa bloodstream, tumatawid sila sa BBB. Ang release ng bacterial toxins ay nagwudyok ng masamang immune response. Ang edema o pamamaga sa loob ng skull ay walang paglalagyan. Ang pressure ay tumataas. Ito ang dahilan ng brain damage. 3. Metabolic imbalance. Ang katawan ay kailangan ng sapat ng minerals at enzymes para labanan ang ganitong klaseng stress. Ang quantum plaza ay may zeolite at minerals ay tumutulong sa detoxification. Ang mga antioxidants gaya ng nasa Jewel of the Orient ay importante para sa free radical scavenging. Tanda lang ikalimang utos. One is none, two is one. Huwag kang umasa sa layer lang ng depensa. Kailangan ng matibay na foundation. Ang inflammation ang kaaway. Ang curcumin na may curcumin at picarin ay tumutulong sa modulation ng inflammatory markers. Ang Y-Lab na may silimarin at turmeric ay suporta sa liver health para sa detox process. Hindi pwedeng wait and see approach sa ganitong condition. Ang meningitis ay mabilis. Ang oras na ginagamit mo sa pag-iisip kung nagnat lang ba ito ay oras na nawawala para sa treatment. Ang diagnosis ay dapat manggaling sa lumbar puncture at CSF analysis. Huwag magtiwala sa katublang, ang ating katawan ay isang machine. Kapag may part na hindi gumagana, i-audit natin. I-verify, huwag hayaang kainin ang system ang sarili dahil sa maling desisyon. Ang pag-iwas ay nasa lifestyle, kumain ng tama. Iwasan ang mga anti-nutrient na nagpapatas ng systemic inflammation. Ang kalusugan ay hindi swerte, ito ay resulta ng matinding disiplina at pagunawa sa biology. Ang pakikinig sa mainstream na hindi nag-aalok ng data-driven na solusyon ay isang pagkakamali. Lagi mong tanungin kung ano ang science sa likod ng bawat payo. Sino ang nag-fund ng study? Ano ang meta-analysis? Kung huwag magpadala sa takot, magpadala sa facts. Ang meningitis ay hindi biro. Ito ay isang seryosong threat sa iyong sovereignty. Ang iyong katawan ang huling line of defense. Kung hindi mo ito alagaan, sino ang gagawa? Stand tall, see the flood. Kung huwag ka maging helpless. Ang kalaman ay sandata. Ang paggamit ng tamang supplements bilang suporta tuloy na spirulina o ashwagandha sa Nescafe ay bahagi na iyong protocol para sa resilience. Pero, hindi ito kapalit ng tamang clinical intervention. Ang mga ganitong produkto ay tools para sa maintenance at optimization para sa acute life-threatening infection. Malina dapat ito. Audit your system. Verify every signal. Question everything. Tuloy natin ang ating pag-audit sa meningitis. Sabi ko nga, hindi ito laro. Mechanical failure ito ng ating system. Isipin mo ang iyong ulo bilang isang enclosed container sa loob nito may brain tissue, dugo at cerebrospinal fluid or CSF. Kapag nagkaroon ng infection, ang meninges ay nag-inflame. Ang resulta, swelling. Sa engineering, ito ang hydraulic overpressure. Dahil ang skull ay rigid at hindi pwedeng lumaki, ang pressure sa loob ay tumataas ng todo. Ang brain tissue ay nagko-compress laban sa skull. Ito ang tinatawag na increased intracranial pressure or ICP. Kapag hindi na kaya ng system, magkakaroon ng herniation. Ibig sabihin, ang brain tissue ay naitutulak sa mga opening kung saan hindi dapat naroon. Ito ang trigger ng permanent nerve damage o paghinto ng vital functions gaya ng paghinga. Hindi ito sakit lang. Ito ay system crash. Ang pagkain na hindi lang pampabusog. Ito ay fuel para sa immune response. Ang meninges at nerves ay nangangailan ng specific building blocks. Animal organs and fats. Kumain ng atay at utak ng baka. Bakit? Dahil punong palitan ng vitamin B12, fat-soluble vitamins, at omega-3. Ito ang kailangan para sa myelin sheath, ang insulation ng iyong nerves. Ang lokal na taba ng baboy ay mainam sa energy source para sa utak. Huwag matakot sa natural na taba. Mas matakot ka sa seed oils na nagpapataas ng systemic inflammation. Fresh catch and local protein. Ang isda at pagkain dagat mula sa Bicol ay source ng iodine at zinc. Ang zinc ay kailangan para sa DNA repair at immune function. Nice Wellness 2 set. Gamitin ang Quantamine Plus. Ang zeolite ay nag-a-act bilang binder ng mga toxins sa katawan. Ang minerals gaya ng magnesium at potassium ay kailangan para sa electrolyte balance sa loob ng cells. Isama ang Fermax para sa skin application. Ang Kigelia Africae at Walnium ay suporta sa hormonal balance. Ang Turcumin ay ganitan para sa anti-inflammatory support sa daily meals. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Nice Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mula San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
0: 97.1 OKFM.
6: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
7: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kmar, Tuto Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
11: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
12: Hi, ako po si Dalugdog Jason.

asin mga palagatob at paumay sa mga tirol. Makulugon makakudo at pero may umukon kuminapin doon. Kunsyaan minakuradi. Tamlay asin mga dimalas minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason.

0: or DOHFDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi!
2: Uy, pare! Anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh. Talagang mahal na, pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina, at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga! Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
3: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na dito. Sige, babay na muna.
4: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arenor Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, RabVax Tabaco, beside Siga Hospital, RabVax Iriga, in front of Yusan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
6: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
7: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
6: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
7: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
6: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: narito na ang programang Wellness is Happiness.
1: Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya.

0: anyuman kakailanganin niyang ekstrang energy, ekstrang lakas, panalo kayo sa Best Cafe Black. E maliban dyan, ang mga sangkap nito ay napatunayan sa maraming pag-aaral na nakakatulong para maiwasan ang mga chronic diseases tulad po ng sakit sa puso, sakit sa liver, sakit po sa ating bato, ano po, at marami pang iba. At para naman sa mga nagpapasexy at nagpapamacho, ha, habang gusto nyong kontrolin ang inyong blood sugar maging ang inyong timbang, eh bagay naman sa inyo ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Cafe napili po ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas, ha? Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified.
1: Pare, pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing
1: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: 18 pesos lang per sachet.
7: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
8: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
9: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarket and drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, bago ko po talakayin ang napakagandang topic na aking inihanda sa araw na ito, syempre nais kong ipakilala sa inyo ang Best Cups Minerals Food Supplement. Yung mga minerals kasi napaka-importante niyan. Alam niyo po, syempre, yung pinaka-foundation ng buhay at ng kalusugan po natin ay ang ating mga cells. Kaya dapat ang ating mga cells ay laging malusog, laging nakakapag-generate, laging nakakapag-repair. At para magawa nila yon, kailangan po nila ang mga minerals mula sa kalikasan. Ganun ka-importante ang mga minerals. Kaya etong Best Cups Minerals Food Supplement, nagtataglay ng mga puro at natural na minerals mula sa kalikasan. Kapag ito'y ating ininom, direktang sa cells ang tulong para ang cells natin ay manatili pong malusog, nakakapag-repair, nakakapag-regenerate, para kung may sakit ka ay matulungan kang gumaling, at kung wala ka namang sakit, hindi ka basta-basta dadapuan ng sakit, ha? Kaya dapat araw-araw uminom ng isang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement. Pinakamaganda niyan pagkagising mo, kasabay ng isang basong maligamgam na tubig o kaya isang basong tubig basta hindi malamig. Ano po? Pagkagising na pagkagising, isang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement.
10: Ikaw ba ay sakitin?
11: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
10: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
12: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
13: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
14: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, flattening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, sa punto pong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo ha, ang anim na bagay na madalas po nating ginagawa pero hindi natin namamalayan matindi ang damage na ginagawa sa ating utak ha.

0: habits that damage your brain. Itong habits na to, sabi ko nga sa inyo eh, pagkaraniwan nyo na po itong ginagawa, at least maging aware po tayo para maging maingat po tayo. Ha? Kasi syempre, pag na-damage po yung ating brain, ano po mga ka-wellness, habang nagkakaedad tayo, eh lalo pong lilitaw yung mga problema sa utak, ano, tulad ng dementia kasama na yung Alzheimer's disease, okay? Pag sinabi kong problema sa utak, hindi po. Baka mamaya eh kung ano yung iniisip yung problema sa utak. Problema sa utak, ibig sabihin, eto po yung mga damages na pwedeng gawin o mangyari sa utak po natin. Okay? Katulad halimbawa, ano, itong six habits, kasama dyan yung chronic sleep deprivation. Ibig sabihin, yung lagi na lang nakulang ka sa tulog. Okay, mga ka-wellness. Tandaan natin na yung maganda at kumpletong tulog, tumutulong yan para maging malinis ang ating utak mula sa mga metabolic waste. Kasama na yung mga certain proteins na nauuwi po o nagiging dahilan ng dementia, kasama na yung Alzheimer's disease. Tandaan natin na ang kakulangan po sa tulog, nagpapahina ng ating memorya, lalo na po kapag nagkakaedad na ang tao. Ha? Maliban pa po sa napakaraming sakit na pwede pong idulot ng laging kakulangan po sa pagtulog, kasama na dyan yung paghina ng ating immune system, ng ating resistensya, sakit sa puso, pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng blood pressure, ha? Eh maliban sa mga yan, ang isang grabe ang epekto kapag kulang lagi tayo sa tulog ay yung ating utak, mga ka-wellness, ha? So ano pa po ang mga habits na lagi po nating nagagawa? Hindi natin namamalayan siguro, pero pwedeng ikasira ng ating utak, okay? Yung chronic stress, okay? Yung lagi po tayo nag-iisip ng mga problema, lagi tayong malulungkutin, ano po? Laging mainit ang ulo. Yan may direktang damage po na ginagawa yan sa ating mga utak, mga ka-wellness. Kaya nga sabi ko sa inyo, iwas-iwas sa stress. Yung mga problema talagang nandyan po yan, pero pwede naman pong harapin yan na kalmado po tayo at hindi masyadong stress, mga ka-wellness. Dahil ang totoo niyan, yung pagiging stress, hindi naman makakatulong sa pag-solve sa problema. So dapat kalmado, laging manalangin, hingin ng tulong ng pamilya, ng mga taong nakapalibot sa atin, at harapin ang problema ng masaya at malakas ang loob, mga ka-wellness. Mas madaling ma-solve ang problema kapag ganyan ang ating mindset. Okay po? Ano pa yung mga habits na may direct effect, negative effect sa utak? Yung lagi pong nakaupo. Tandaan po natin, humihina po ang ating blood flow kapag lagi tayong nakaupo. At syempre, pag maganda ang blood flow o blood circulation, na ihahatid po sa ating utak yung mga nutrients na kailangan for cell growth and repair. Kaya kapag lagi ka nakaupo o laging nakahiga lang, bumabagal ang blood flow, ang blood circulation, na de-deprive o nakukulangan ng utak, ano po, sa mga nutrients na kailangan po nito. Kaya mga ka-wellness, dapat laging maglakad-lakad, ano po, magkaroon ng regular exercise, maging physically active, ha? Tandaan natin, kapag mahina ang blood circulation dahil lagi tayong nakaupo o nakahiga, magkakaroon po ng tinatawag na cognitive decline. Habang nagkakaedad po, humihina po yung ating memorya, humihina yung ating talino. Okay po? Yung chronic dehydration o laging kulang sa tubig, yan po mga ka-wellness, ano po, malaki rin epekto niyan sa ating utak. Tandaan natin, yung ating utak mostly po ay water. Kaya pag kulang tayo sa tubig, apektado yung ating focus, yung ating memory, maging yung ating mood, ano? So laging umiinit ang ulo, lagi tayong irritable kapag hindi po tayo kumpleto sa tubig. Maliban sa napakaraming sakit pa ang pwedeng idulot kapag kulang tayo sa tubig. Yan po yung unang apat. Mga simpleng bagay na baka hindi po natin namamalayan, nagagawa natin, pero malaki ang negatibong epekto sa ating utak. Ha? O, kung magbabalik pa ako para pa sa dalawang habits na dapat yung malaman.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na.
3: also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan. Dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Ayan mga ka-wellness, yung pagtsatsaan ng Dr. M's Amazing Tea at yung pagjujuice ng Best Juice brand 10-in-1 Plus 1. Makakatulong po yan sa requirements po ng ating mga utak. Ano po mga ka-wellness, para manatiling malusog at maganda ang kondisyon, ha? Dr. M's Amazing Tea tsaka Best Juice brand 10-in-1 Plus 1. Ano pa yung dalawa po na mga habits na dapat nyong malaman, ha? Yung sobrang pagkain ng sugar tsaka ultra-processed foods. Yung mga ultra-processed foods, ano, lalo na po yung mga karne tulad ng bacons, hot dogs, mga ka-wellness, ano po, burgers, okay? At marami pang iba na nauwi po yan sa brain inflammation tsaka impaired memory function. Ano? So, grabe yung negatibong epekto sa ating utak kapag masyado tayong nahilig sa maasukal na pagkain at inumin tsaka yung mga ultra-processed foods. Okay? Tapos ano pa? Yung chronic loneliness and social isolation. Yung lagi kang malulungkutin at lagi kang walang kausap, lagi kang walang kasama. Ano, ayon sa mga pag-aaral, pwedeng mauwi po yan sa tinatawag na chronic cognitive decline o pagkahina ng memorya at talino, lalo na kapag nagkakaedad ang tao na pwedeng mauwi sa dementia, mga ka-wellness. Tandaan natin yung dementia, mga ka-wellness, ay hindi magandang sitwasyon po yan na pwedeng kauwian ng mga taong nagkakaedad, mga ka-wellness. Ha? Kahit mga sikat at mayayamang tao, pag nakademensya, eh talagang grabe po yung epekto sa kalusugan at buhay po nila.
5: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandiyan ang Q-Sai Massage Uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Tumaraw Kapis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
6: Q-Sai Massage Oil, mayamas natas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
9: Kilabot ng mga dalaga
8: dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fresh, hindi ako.
12: Makidistro.
13: Ferong walat.
14: At parang batang bata
15: dahil sa ERA.
16: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
17: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
18: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Maladyos ang ganda dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
19: 97.1 OKFM.
20: OKFM Time. 6:46.
21: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
22: May tapang na hindi sumusuko.
23: May angking diskarte para magtagumpay.
24: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
25: Yan ang bangis ng layon.
26: Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBTK.
27: Leon, extra strong beer.
28: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
1: Drink responsibly.
2: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
4: Kang-aki pa ako. Si Nanay ang perming nag-aataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nag-aataman sa iya. Gusto mi, perming marhayan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni Bulong niya. Inaaraming una kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
10: Pagabot sa bulong, dapat hiyang. Sarong paginumdum, halik sa RightMed. If symptoms persist, consult your doctor.
11: RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
12: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
13: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hello, ma'am. Anong pangalan mo? Okay, ma'am. Ano yung good news mo na dati yung maka mo ay makate?
2: Yun nga. Nag-recommend ka ng ice pa. Sabag ako ang beses nga lang kumakka pa ice pa.
1: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang makate.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Mondo Lio Daremo, 60 years old, Gantanya Francia Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. As in sa trabaho, mi, bakong suba, pag-report ng amay. Magdamlag pa kong minsan. Pero mi ka dapat alerto, pero mi ka dapat handa. Pigihingo akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, nintaman mga pagkakan. As in pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, takompleto ini, from A to Z, na-adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaibana ko sa Arol daw kung mga ginigibo. Bako ining bulong sa ano man na plasinin makulog. Kaya bantaman pag-ehersisyo, as in dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan, asin maasahan sa Arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo asin halisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. 90.

0: Gusto ko akika.
1: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
2: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
4: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
3: Mas malinaw na ba kahit gabi?
4: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
5: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
6: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
7: Malay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.
9: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan mo na si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Siyo po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
10: Okay, FM time, 7:01.
11: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
12: Hi, ako po si Dilugdog Jason. Gusto

0: things that I've got.
1: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
2: We play the hits. Okay,
3: good day mga ka-OK! Siyempre, kasama niyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito niyo. Yung mga paborito niyong ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At pag ganyan, siguradong-sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo, o sa itsura mo, o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right bed talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang alala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Ako po si Ramon Nolio Daremo, 60 years old, Campania Branch Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. As in sa trabaho mi, bakong suba, pag-report min amay, magdamlag pa kong minsan, pero may ka dapat alerto, pero may ka dapat handa. Pigihingo akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, mintaman mga pagkakan. As in pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, Arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, takompleto ini, from A to Zinc, na adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaiban ako sa Arol daw kung mga gingibo. Bako ining bulong sa anumang klase makulog. Kaya bantaman pag-ehersisyo as in dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan as in maasaan sa Arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo as in alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
6: Multivitamins with minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: hindi ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
1: Ano ba sekreto?
2: Wala pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito.
2: Share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga pare ko.
1: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
4: Hello, September! Ano tabi ni Gwa sa September? September, part kantao na garo, standing at the threshold. Hali sa tag-init, to tag-uran. O nem, pagbabago kan panahon. Init, lipot, lipot, init na iguang epekto sa satuyang health. Mainit pagkaaga, asin mauran sa pagkahapon. Nakakaloka yan, be! Lalo na kung maluyan immune system mo, ay nako, sipon is waving at you. Hello, runny nose, asin pagbahon. Sa oras na makamati kienot na sintomas nin sipon, mag-Neozep C+ with zinc na. Mantang tigo para pahaloy kaya, mas nagdadakol na ang sipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba.

0: Okay, FM time. 7:40.
1: This time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apa.
2: In every afternoon.
3: Ining lalak ni pag nagkanta, garo nag-arual na baka.
4: Dalong-dong Jason. Okay.
5: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng tatlong buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa kidney care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
7: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
13: Pambatang Lagundi, Plemix!
14: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
16: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagatkan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsanak ang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
17: We are now open in Ligao, at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
18: Tuhod, siko, baywa.
19: Aray!
18: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: News? Meron!
21: Banker turned politician.
20: Music? Siyempre! Pero ang pinaka-importante, lakas ng trip!

0: Okay, FM time. 7:50.
1: This time check is brought to you by
2: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
3: 97.1 OKFM.
4: Tara na. Mari na. Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashano Mall ay Gaspi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings and RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cellphone shops. Tech and gadgets. Salons. At may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashano Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashano Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashano Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashano Mall Legazpi.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP call center for health development.
7: Ayang sayo niya. Bakit kaya?
8: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.